0: Incorporated.
1: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Pico Center for Health Development.
2: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
10: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: Evolve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: Bes, huyan ka palan? Maridudig di may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka mga birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pati gahalat mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakarami binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Para sa saidong pangangaipo sa mga construction supply, hardware, asin lumber, ang sa itong pinagkakatiwalaan sa presyo, asin marhay na serbisyo, King James Enterprises, King James Enterprises, Bilirkan, Wood Lumber, Coco Lumber, Wood Moldings, Hardware, Electrical Supplies, Hollow Blanks, asin gravel and sand, King James Enterprises, magkukuha sa Karangahan Boulevard, Dumbon, Tabaco City. Contact numbers 052-742-5194, 0939-938-5808-0917-53. 350599 and 0933-113-1291. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday and 7 a.m. to 12 noon on Sundays. King James Enterprises accepts major credit cards.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max White Whitening soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness.
8: After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
13: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, Novo Supermart, and American Grocery.
14: One Radio, Ting Do Gana.

Napalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.

0: Philippine Standard Time, 3 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa saidugan mo mga katidugon. Welcome, digdi sa saru na naman na presentasyon kan programang Kumusta Malilipot. Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa pangayenot ni Mayor Sinon Binyas Volante. Kumusta Malilipot. Pagdanyag kan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamauta na progreso. Kaya magpartisipar, sumabay, makiaram. Kumusta Malilipot. Alas 9 sundo, alas 10 nin pagkaaga, kada aldaw na Sabado, digdi sa 91.3 News FM, tindugo na. Sa pangaran ni Loings, sa pangaran man ka na sa tuyang mga suki, digdi sa 91.3 News FM, tindugo na. Sa tuyang mga paraan tabay sa bilog na Primer Distrito Kanalbay, sa bilog na Bicol Region, asin sa bilog na Kinaban. Good morning, sa mga sa 18 barangays kan malilipot poon dyan sa Pabitisan kan Bulkan Mayon, sa Barangay Kalbayog, Barangay San Roque, dyan sa Barangay San Jose, diretso sa Binitayan, mabalyo po kitang Bulawan, pasiring sa Barangay San Francisco, madusdos kita pasiring sa Barangay Santa Teresa, Abante, Barangay 145, Barangay Santa Cruz, mga taga Kanaway, San Isidro Iraya, San Isidro Ilawon, sa tulong barangays dyan sa Isla Cagraray, Barangay Salvacion, San Antonio Sulong, San Antonio Santicon. Good morning!
1: Good morning, good morning!
0: Sa mga pag-iriba niya to dyan sa munisipyo, mga miyembros kan sangguniang bayan, mga department heads, mga mahigos na job order employees, lalong-lalo na si mga naka-assign dyan sa solid waste management. Oy, kumusta? Kumusta man anyaon dyan sa Malilipot Water System Administration, si mga yaon dyan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Public Safety Office, Engineering Office. Kumusta man ang yaon sa Assessor's Office, syempre si yaon dyan sa Treasurer's Office, dakul patabi ma'am. Sa mga katidugon niya to sa Municipal Agriculture Office, kay Madam Monty Sinay, kumustaan sa tuyang mga programa pag-abot duman sa pagtaonin proteksyon duman sa mga rehistrado po niya tong mga farmers as in Fisher Fox. Kumusta man sa tuyang mga katindugon na yaon dyan, mga katindugon sa Rural Health Unit. Kumusta ang mga ano nga ni ang pigigibo niya itong mga kurokalusug. Kurokalusugan mga katindugon, pagranikan serbisyo kan gobyerno sa tawo, sa mga barangay, ana mga personahis kan Rural Health Unit, as in syempre yung onman ana asistensya kan provincial health office, tiga dadara po sa mga barangay ana pagtaoning serbisyo medikal, gabos na klaseng serbisyo na pwedeng mapakinabangan kan lambang saro sa satunya. Oy, kumusta man ang mga inkargado sa pagdakop kan mga ayam na nagbabalaw bagaw? Ha? Nadakop na ngayon so ayam, so may sadiri na inaaram. Kumusta man ang satunya mga katindugo na atab yao na sa mga karigusan, sa mga pigdadayong malipot-lipot na lugar. Pwerte ho na magtampisaw. Pwerte ho na kunyan na makalihis ang sarong simanang pressure sa trabaho. Magkaigwanin panahon tangani na magpapresko. Magpasirin dyan sa mga spring resorts na igwa kita dyan sa banwaan kan malilipot. Asin mo nyan ang biglaan na nagsisikat, iyo po ang kapitan. Bukang bibig kan si Isay Man ang kapitan, pero sad to know, mga katindugo, nasagod sa mga oras na ini, dahil pa lamang kita nakakapasirin dyan. Good morning. Maray na good morning man sa tuyo mga katindugo na abadubo na Domingo. Yaon dyan nagsusumba sa Siwol. Kumusta ang grupo? Kumusta ang barkada niya to dyan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office? Dahil mo ngayon buwin paglingawan, so sa tuyang amigo dyan sa Municipal Planning and Development Office, si Manong Andy Bilan. Kumusta man tabi, Mano? Congratulations sa imo, nakakuyang ka na pala, nakagraduar ka na, Juris Doctor ko na, and nagahalat na sa nakan barik sa amoy baan. Saro kita sa mga nangangadji, Manong Andy, na itong sa imo man nakamautan, Maria Lizarra. Oy, kumusta sa tuyang mga barkada? Ano tabi, Manong Arnel Asueta, igwa ka mo kay pasyente dyan ni Manong Nog. Si Manong Tirso, dahil nakita naghirilang, o naghirilingan. Si Kuyan, so sa tuyang barkadang maribukon. Ano nga niya, buwinan mga pwede niya itong lauman, ngunya na alnaw. Southwest monsoon ang nakakaapitar sa Luzon Buda sa Visayas sa mga oras na ini. Kaya mainit mga katindugo na daw. Atab pa, pagali ko dyan sa eskwilahan, pababa ako digdi. Maalas 9 pasanan niya ako, ang init talagang mati muna sa unit. Makuyan talaga, matindi. Kaya likay-likay po kita. Antes ako nag-abot digi o kuya, nagdiritso digdi sa istasyon, naghapit mo na ako dyan sa bukuhan, umininom ako kay Sukwan sana, sabaw ka na buko, ay ayuso na. Ano ngayon buwin ang mga maaraman niya to kay alkalde? Dyan po sa malilipot, si mga good news muna, ano ha? Sa bagay, puros man kita good news. Diyan sa malilipot, igwa po dyan yung duwang asosasyon na sustinidong piga tatawanan po ning ayuda kan Department of Social Welfare and Development. Ini po ang programa para sa Sustainable Livelihood Program, SLP. Kung sa indo pong magigirumduman, dakula po si budget na pig-alokar sa malilipot kan mga panahon na ito, 21 milyones na pigiingganyar ang mga individual na mag-organisar tangani po na maging kwalipikado digdi po sa Sustainable Livelihood Program kan gobyerno. Irak nin Diyos, duwasa na mga katindugo ng sagod ngunyan eksistido. Dahil lang niya to aram, kaya maaapot kita sa satuyang alkalde. Kung ana eksistido sana, digdi sa Sustainable Livelihood Program Association, duwa sana, ana Bulawan Tailoring Sustainable Livelihood Program Association, as in ining pagtarabangan SLP Association, dyan po sa barangay San Isidro, Iraya. Ito pala na Bulawan, yaon ini nakabase sa barangay San Francisco. So, kanakaliis na alnaw, natawanan sindaning sanggatos mil di peso sining Bulawan Tailoring SLPA sa barangay San Francisco, and ang pagtarabangan SLP Association sa barangay San Isidro Iraña, mga katindogo, natawa ning 160 milyon pesos. So, mahapot kita sa alkalde ko na apuera digdi sa duwang ini, igwapa, kinagkusog nin buot na mag-organisar. At tangani na itong sa indang mga pigmawot na livelihood program, mga katindugo ay ma-realisar sa paaginin pagkasararo and of course, assistance from the government. O di arog ka ini, maswerte ba kasinda na kadabis-kadabis kapag ka nahihilingkan gobyerno na nagpupursigi, nagtatalubo ang grupo, natural, kaipuan po kamo na matawananing additional na kapital.

0: mapapabayaan magkaigwaning oportunidad tanganing ito mana kamakwutaninda naan sa indang familia magkaigwaning maray na hanap buhay naan sulaminting kapital higos iyang and siring man makumusta na naman kita sa satuyang alkalde oy kumusta ba yan ang satuyang pahit ang satuyang pahit mga katindugon dyan sa kuyan resettlement site niya to sa binitayan pirana ang nagbalyo dyan mga katindugon sa ogikan dyan sa tent city ta medyo talagang sasakuya sa nang pagiling pigado nin maray ang kamurugtakan kan sa tuyang mga kababayan dyan sa tent city and ang gobyerno igwana po nin preparadong harong na yaon dyan sa binitayan may ilaw na, may tubig na ano pa man ang pigahalat niya to mapod kita sa satuyang alkalde ngo niya na pagkaga asin syempre si iba pang mga proyekto na kaipuhan maaraman niya to na pigaatindiran kan sa tuyang lokal na gobyerno. Mga katindugon, yung unaan sa tuyang alkalde si Mayor Sinon Binyas Volante. Maray na aga tabi, Yor.
1: Maray na aga sa tuyang, boss. Lalo na dyan sa endo sa istasyon and sa tuyang mga parahinanyog.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na dito sa tuyang Banwa. Sa tuyang Banwa ang malilipos.
0: Opo. So, sarudik di sa pig-uunambitan ko tabi, Yor, itong pig-turnover bagang cheque sa duwang Sustainable Life Program Association dyan sa Banwaan. Papaliwanag ko nga ni na matapos ang pandemic, igwaki alokasyon sa Banwaan ki mga 21 milyones na pig-encourage ang mga gusto na mag-organisar tangani na matabangan. Ini na sa nang duwa tabi, Yor, ang nag-exister o ini man lang talaga ang nabilog dyan sa tuyang Banwaan, ining Bulawan Tailoring SLPA sa Barangay San Francisco buda ining Pagtarabangan Association sa Barangay San Isidro?
1: Oo. Oh, bali yan ang bago na association. Pero sa mga nainot, pig monitor naman ito kang mga taga region.
0: Bago pala ini.
1: DSWD.
0: Uh-huh.
1: Bago, bako na yan lang anata na kung yaon man sin nagabos, existido sinda.
0: Uh-huh.
1: Pig monitor sinda kan mga empleyado sa
0: DSWD
1: region. Oo.
0: Uh-huh.
1: Ito sumago ito. Kaya sa kuyang pagminsahe kaan time na nag-release ka yan, dako lang bagay ito na so nagkaigwamang kita kigrupo kang mga paratahe.
0: Uh-huh.
1: Kasi nahihiling ko, lalo na kung ralaugan na matare yung mga uniform, sabi ko mas magayo na dakul ka mo.
0: Uh-huh.
1: Na magtatahe, tanganin na pag uniform kang mga aki mali sa mga matahe and sabi ko kung pwede pati sa yung mga sa basketball makaupod na sila magtaray ang mga uniform sa basketball ta pag nagkamurya sa mga aki magbarasketball isibot-sibot hanap kiparatahe
0: opo
1: yan ang yan and so sa parang 160 ata parang sa bagas ang sa indang negosyo.
0: Ay, si ining sa San Isidro Iraña. Pagtarabangan SLP ay San Isidro Iraña, proyektong rice retailing palan mananggan ang yaon digdi. Kaya 160,000. Ining naman 100,000 sa San Francisco ini nakabase. Iguan na ining opisina diyan tabi Yor.
1: Hello,
0: hello. Opo, iguan ang opisina ini sa San Francisco. Ining
1: Hindi ko pa hindi ko pa na kabisita kasi nag-release kayan duman mismo sa ano.
0: Duman mismo ini sa
1: sa opisina.
0: I see. Pero ang pinakamaugman duman na ini palan bagong grupo. So mga inot na grupo.

0: existing Mangiraray ito.
1: Oo, oo. Pigaano ko pa dyan, so, kuyan, so, nag-ano dyan na, nag-exaryan ko sa DSWD. So, mga sabi kong pinaseminar dyan sa kuyan, so sa, dyan sa parokya.
0: Uh-huh.
1: Dapat sabi ko, maano man ito, sumali. Nagigiribo kay Tinapay dyan para at least madagdagan sa tuyang produksyon ng Tinapay digdi sa Banuaan.
0: I see. So gustong sabihin, open pa ini. Basta ang importante, ma-met ninda itong requirements kan DSWD para digdi sa programang initabi, Alkalde.
1: Ayo, kaipuhan siguro na kung ano ang requirements maninda, ma-comply etong grupo.
0: Oh. Okay, so congratulations sa indo ha, si mga nagkasurundo na maging saro, magbilog ning asosasyon para po digdi sa katuyuhan, tanganing magkaigwaning sustenidong livelihood program ang grupo tabi, Mayor.
1: Ayan ang pigihingwagan sa tuyang national government na nakulki paage na pwede kita magkaigwakidagdag na income.
0: Uh-huh.
1: Sa tuyang pagbuhay-buhay.
0: Oh. Okay, so kan nakalihis na aldaw, ginibod dyan sa San Jose Covered Court, ang pag-distribuer kan 10 kilos na bagas. Ito bagang bigay bigas sa masa, 10 kilos. Ano po initabi, Iyor? Buro barangay ang distribusyon?
1: Igwa iyan kasi may mga guidelines yan.
0: Uh-huh.
1: Ang ganyan, Garuda ay ipig sa bisops, may mga
0: uh-huh.
1: sa alaan,
0: so,
1: walang gutong program
0: uh-huh.
1: Na dapat na duman ka ano yan, then yan ililista ninda
0: uh-huh.
1: Actually ay nag-abot na ito, so hali ito sa province na bagas
0: uh-huh. So sa Indo
1: local government, igwa man kaan ki nag-abot
0: uh-huh.
1: Nag-ano kami kaan ta kasi may guidelines kaya na dapat pakalun iyan sa IPSACA.
0: Ah, sa Parauma mismo.
1: Oo.
0: Direkta.
1: Parauma. Kaya may mga pigpo-post kami na yaon sa website na dapat may mag-intrang sa IPSACA.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kung dahil siguro maapot kami kung paano naman sa proseso kang pagbakalkan bagas kaan.
0: Oo. Di ba ang...
1: Kaya kita na natao dyan, may nataw sa tuyan na 5 million.
0: Uh-huh. Actually,
1: distribute ito
0: uh-huh.
1: sa ano yan, sa Georgis Kilos ata ang kada
0: familia.
1: 2 bulan, matatawa naman kay ano yan, kay Georgis Kilos. Yan ang guidelines niya.
0: Uh-huh. Di siyempre itong natawan kang probinsya gayon, dahil naman dapat na iyo pa ang tawanan nindo.
1: Dahil naman.
0: Uh-huh.
1: Dahil naman.
0: Okay. Kasi limitado man lang eh. Kundi ako napapasala, di dyan baga sa Indo, 10 milyones yan actually. Ang 5 milyones para duman sa iba man na pwede nindong proyektong priority. And then ang 5 milyones para man dyan sa bigay bigas program na iyan tabi, Alkalde. So gari, madidipisila na kamo maghanap. Ano?
1: Abot sa muya.
0: Mm-hmm.
1: Abot sa muya, so sa bagas pa lang.
0: Ah, sa bagas.
1: Yan lang ang nahiling nito sa muyang portal.
0: Pero sa kadakulan kan mga natatawan na nangunyan, gari madidipisila na kamo kay paghanap nin binipisyaryo ka iyan.
1: Siguro dahil man ganyan.
0: Yung baga, tailingan mo ha?
1: Basta maano lang kami sa guidelines. Uh-huh. So ano kang sa guidelines.
0: Uh-huh. So ang importante mga katindo ko na no, piga bibintilar niya to ini, ta gusto niya tong sabihin na ang gobyerno, dahil man po nagpapabaya, ini po ang sa indang inisiyatiba, tangani na ito talagang mga pobreng tikoy na nadidipisilan dahil lang ka na kapigaduhan, ha? Dahil lamang magutom, tabi, Mayor.
1: Ayo, at least makasurog-surog.
0: Mm, yan, yan ang taramong kanggurang. Surog-surog. Kaya importante.
1: Masurugan kita.
0: Tatotal bagas man sana iyan, o saro pang programa kan gobyerno na magtanom kita sa satuyang backyard, sa satuyang palibot. Tangani na igwa ka mo ki counterpart duman sa 10 kilos na bagas, pansira, tabi, Mayor.
1: kaya po,
0: maray ko magparalinanot na sana. Kinaban, iyo. Okay, so digdi naman kita. Kumusta so sa imong pagbisita duman sa nabaritaan niya to na nagbisita kamo sa Binitayan duman sa housing unit? Ano po ang sa tuyang findings?

0: Magayon sa pag-ano, kinagibaan kami ni Kapitan Duman, mm-hmm. ikot kami. Eh, igwa palang Duman, nagpakabalyo na, 23 pa lang.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Kaya pigya papangapudan ko sa mga yaon dyan, na kung pwede, so talagang nakaready naman Duman. Maglipat na. Ta, nahiling ko magayon sa send ng mga kamugtakan Duman.
1: Mm-hmm.
0: Oo, na, naabutan ko Duman, maray so Kuya Linda. May electric pa na ta, may kuryente,
1: mm-hmm.
0: may tubig. Oh, kaya siguro maano kita na mas matrangkilo dumang kaysa yawa kita diyan sa Tent City.
1: Oho, ta diyan talaga pag mainit matindi ang init. Pag uminuran,
0: mainit.
1: Pag uminuran, sigurado ana baribi sa laog.
0: Duman na nahiling ko so pasilidad kan naka-star.
1: Mm-hmm.
0: Oh, may sadiri siyang CR.
1: Mm.
0: May kusina siya.
1: Mm.
0: May naagyan nga na ako doon, nag-suru-suuyap kay Trapal sa parang balkon, magayon su kamugtakan, o may kinagando yan. Medyo nahilig ko maray su sitwasyon duman kaysa dyan sa Tin City. Kaya, nakulang ano yan, na kung isipon, anyaon duman 233.
1: Mm.
0: Kita baga dyan 400.
1: Okay.
0: 408 ata yun.
1: Mm.
0: Mga 100 plus na siya nakuta ang natada dyan na yun sustinerant plus at least yung iba mm-hmm. na may hamana duman yaw nakuta duman sa ano.
1: Tibaad tabi tabaad tabi mayor pigiisip ninda kung maghali na sinda sa Tent City dahil ng ayuda.
0: Ay dahil man. Dahil man. Consider baga sindang mga ibak ni sinda.
1: Uh-huh.
0: And ginibuan ko na nga kipagi yan
1: na?
0: Na sabi ko dahil na magparahalap kita kan su saru-saru na magkuntado talagang haloy su pag-apply.
1: Mm-hmm.
0: Pinakaganan ko na kapay ko tikid rap wire para dumana kabitana mo na su mga pamilya na nag-restart na duman.
1: Mm-hmm.
0: Na habang nag-ano pa ang mayon, sagutunan mo na kang lokal na gobyerno sa konsumo.
1: Oho.
0: Pero natutugon man giraray ako sa inda duman
1: na
0: mag-apply na kikontador.
1: Yan. Oho.
0: Halimbawa, ako naka-ready na, pagtapos kang suporta sa evacuation, duman na lang kita makabit kan supasiring na so aliko na
1: mm-hmm.
0: ma-breeding na kan sa tuyang mga ano, mga metro.
1: Oho. So sana mananggad ano dahiling man yato mga katindugo na maray ang fasilidad duban sa indong babalyuhan dahil na nga ni kita mapuo na mabakal ki simento, mabakal ki kabilya, malaog na sa naman po kita an adjustment duman sa pagbuhay-buhay kaya na po niya to iyan tatawo kita na yaonan sa tuyang gabus na posible na pwedeng maginibotabi alkalde lalong na kun nagkakaturog kita ning tultol sa lugar na talagang marahi. Ha? Bako tabi, Mayor?
0: Ayan ang tiga Abibarda Sinda na mag-ano na talaga, kung ano dumang kiyunit. Ay nahiling ko naman parang nakarapol na. Nakarapol na. May saro duman na hilira sa hindi sa darat nga. Anday pa kinaka-star.
1: Mm-hmm. Isa niyang.
0: Pero siguro pa, so, kada nag-star duman, nagsususog ka itong number so na ano kang harong so number ka narong iroguro na bunot ninda kaya so iba dahil pa nagduruman kaya medyo nang naro-saro so sa muya na nabisita duman
1: I see, so depende pa lang kung ano ang nabunot na numero bako man ito ngayong first come first serve kundi so swerte mo sa numero kita mag-base kan sa imong i-istaran o kuparo na unit dyan sa resettlement site tabi, Mayor.
0: Ayan ang ano yan, na swerte-swerte kung sa inka, kung ma'am. Pero halos, maray naman ang mga kamugtakan.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ang tubig na duman, medyo rinimigyuhan mo yan na matubigan lang. Pero talagang nakihagad kita kay Kong Crisel Gayan na may ipapakaag dyan
1: mm-hmm.
0: na linyaman talaga halidigdi sa reservoir pasiring man dyan sa ano.
1: Sa, I see.
0: Ako yan, NHA housing na yan. May apartment siyang linya. Paano mm-hmm. ito pagkakuhan so binitayan, baka kung magkulang man sa tubig din da.
1: Oh, mamroblema kita sa inda. Ma ko yan si Kapitana, magprotesta. Ayugo-yugon mo an. Ano? Pero dakulang bagay mga katindogo na automatic kita po na mga perming na apektaran kan pagalborto kan bulkan igwana ang gobyernong prepararadong lugar para po na kita makabalyo duman sa safe na lugar tabi bakusan na sa bulkan kundi pati tabi sa ibang mga kalamidad tabi alkalde.
0: Oh, iyan ang ano yan na nahihiling ta na mas sigurado sinda duman. Oh, kaysa lalo na digi talagang nagbisita ako, mainit talaga, lalo na ngunyan, grabe ang init.
1: Mm-hmm. Okay, so digdi kita naman sa saro patabi, Yor, na kunday ka nang idadagdag na pagbalyo, mabalyo man kita sa ibang ororon tabi, alkalde.
0: Okay.
1: So, kanakalis na aldaw, so grupo nindo, nagpasiring ka mo dyan sa kapitan? Nagtaranom ka mo? Anong kuyan? Anong, may lugar pa dyan sa taas na party ka yan? Tangani na mag-ibok yung mga araw kaining aktibidad na tree planting tabi, alkalde?
0: Igwa. Lalo na digdi sa baba. Digdi kami nag, ano, inano ni engineer kasi naggagaba dyan na tinampo. Ayun ang pinakaganan niya tree planting.
1: Uh-huh.
0: Kaya nag-arano kami dumaan kang Sarungal daw na nagtaranom kami dumaan.
1: I see. Okay. Digdi naman kita sa ongoing na proyekto niya to. So, desilting dyan sa Chagao River. Nasa pirang porsyento na po kita pag-abot naman sa akomplisimiento itong target niya to na ma-realizar sa pigigibo niya itong desilting?
0: Halos kung isipon na dugay na ko tayan kung porsyento pag-urunan kasi ang sa tuya dyan na ano ko ta ma-anuhan iyan na madampingan iyan na lokal na gobyerno yan, iyan na property kang lokal na gobyerno. And kung isipo, nag-ano kami dyan, kung sudip ng pundo, pwede na magamit na madampingan, yun, pinagamit mo na. And may mga request naman kita ka sa probinsya, mm-hmm. sa DPWH, nagsimbag man sudip, na talagang medyo ano, masinda na may igagamitan sila kan equipment din da. Pero may sabi sa probinsya mapadara. Aram ta naman pag nagpa-desilting maski so probinsya piglalauman ko na makatabang diyan sa pagdamping kan sa tuya na property diyan sa lokal na gobyerno. Kasi aram ta naman na klarado na pag-desilting ang proyekto ang kukuanon diyan ilalag sa gobyerno. Yan ang sa tuyang pakasabot. Kaya dako lang pasalamat kung tumabang so ano yan, probinsya na tabangan kita kan, mas magayon.
1: Mas mapapadali niya to ang kumplisyon kan sa tuyang target.
0: Oo, madadampingan pa ito, mapapakarita pa ining salog di sa Chagao River.
1: Oo, and dako lang kuya niyan, pabor. Lalong-lalo na dyan sa Barangay 3 as in dyan sa sentro ka na malilipot na dahil na lamang kikahandalan na kung igwa ki mga kalamidad, makusog na paguran, magsupay ang tubig as in magpasirin dyan sa mga kaharungan tabi, alkalde.
0: Iyan ang sa tuyang tigingoha na halos diit na pundukan sa tuyang lokal na gobyerno, tigingoha ta na madisilting and madampingan sa tuyang bagong binakal dyan na lote.
1: So ang sa tuyang gastos dyan sa gasolina, ano tabi yor? Gari na gugulpi kita sa gasolina? Operator?
0: Nagrentaman kita kay mga truck.
1: I see. Okay. So pirang porsyento naman ang nadadampingan niya to duman sa bagong daga na binakal kan munisipyo?
0: digdi sa value siguro dahil pa maka 40%.
1: Ay, dahil pa. Mga 6,000 square meter ba yan? Lampas?
0: Oo.
1: Duro na kula pa, no?
0: Dahil pa kita siguro maka, ano, mga 2,000?
1: Awi, yun.
0: 2,000 plus, oo.
1: Ay, dakul pa. Dakul pang gagastusun pala na pirak muda paroy dyan sa proyekto ta.
0: Ayaw.
1: Nagkaigwa ka na ki-oportunidad ngayon na banggi maobserbaran mo ang kamugtakan dyan sa sentro kan malilipot dahil sa existensya kan mga bago niya itong business establishment tabi yun. Kumusta man ang sa imong obserbasyon?
0: Iyan ang sa kuya na naobserbaran na talagang medyo traffic na kita dyan.
1: Pumiliot sa sentro bigla.
0: Sa sentro na talagang medyo ang pag-aagita, medyo difícil. Kaya siguro, planuhan tayan kung paano ma-decongest yung ano dyan, traffic.
1: Mm-hmm. Garing biglang...
0: Lalo na ining ano dyan, yaon ang sound ta.
1: Mm-hmm. Gari biglang naging buhay ang sentro kan malilipot nabi yor and mahihiling mo na pati banggi dakol na nagsasaod
0: ayo kasi pag ginag-agi ako talagang nahiling ko naman.
1: Mm-hmm.
0: Pag hiling ko sa OSIB grabe ang tao, pag mm-hmm. hiling ko sa LCC grabe ang tao, yako dakulong talaga pala na naga malilipot na nagsasaod. Ayun na nga nito na kung siguro kung dara ipakitakaan baka sa tabako yun ang barakal.
1: Oh, pwedeng digdi ito nakikipagsusuan sa tabako.
0: Kaya ngunya-nya o nakita digdi kaya saro sa mga itiglatan ko kung time na nag-ano kami nagkaigwa kami ki Municipal Development Council
1: meeting.
0: Saro sa observation ko itiglatan ko iyan na sabi ko ano daw ang next year tang fundo? Kuanta ki doroda ko lang fundo. Malag kita ki saudan duman sa bagotang binaka. Yan sa pigdadamping na yan.
1: Ma-extend kita.
0: Humiwas ining sa tuya na sentro.
1: Mm-hmm.
0: Saro yan sa pigano kang DILG na lalo na kung minsan may mina park man dyan na talagang nakakasagabay sa trapiko. Kaya siguro saro yan sa solusyon.
1: Mm-hmm.
0: So, na mapakarahita na ang ano yan kan mga sa tuyang mga parasaob.
1: Oho. Kaipuan talaga na mag-isip tulos ki alternatibo kasi kung papabayaan ta lang talagang medyo duro difícil. Gurubot ang trapiko dyan sa sentro dahil sa kadakol mga katindugon ana nagpapasiring na dyan dahil sa iguanan ng oportunidad para sa haraning sa udan dyan sa sentro tabi mayor.
0: Yan saro pa pagkatapos na so wet market dumanta na siya medyo puro harayo yan pinakasentro ta apektado man sa mga lalo na may mga harani ba na dyan na residente.
1: Mm-hmm. So maagi kita sa ararom na pag-aadal ta siyempre ang gabos tang lakda nga butaman na may maapiktaran lalong lalo na mga negosyante na taga dyan ang gad sa malilipot tabi mayor.
0: Ayan ito yung pigpaplano na sana yao naman sa ito yung mga pag-iriba na siguro sa mga iglatag kong plano ma-advance na sinda at least makapagplano man sa o mahiling ninda so advantage is advantage naman sa mga piglalatag ng plano.
1: Mm-hmm.
0: Para ma-discuss ta madangog ta man so suicide man kan ano ang kuyang kanya ano ang karahayan kani na may dudulot sa tuya and siguro makipaman yan sa konseyo.
1: Okay, so yan mga katindugon ano si mga presenting kamurugtakan niya to and si mga lakdang na pinagigibukan lokal na gobyerno. Ma-update kita tabi mayor sa procurement lalo na si mga proyekto niya to na piglalauman man na ngunya na taon 2026 ma-iimplementar dahil ang kaipuhan niya to lalong-lalo na na sa tuyang bagong munisipyo, mga project niya to sa isla as in digdi sa mainland. Tabi kan malilipo tabi alkalde. Kumusta an update sa procurement?
0: Oh, iyan na sa ano ta sa munisipyo pa. Nagkahoron kami ni district engineer.
1: Mm-hmm.
0: Garo nakakaano naman, nakakapila na iyan sa mga masunod na ibibidding. Tagaro nagpupo naman sila magbidding ngayon sa DPWH. Kaya baka lamang mabidingan tulos para mapuna na. Mahiling ta na nagdadalaga na iyan na itaas na lamang. Oo.
1: Makakuyana, mahiling na lamang na, lamang na may paglaom na, may liwanag na natanganing mapuna na sin matapos pinalmente ang kuyan an sa tuyang edipisyo. Sa taon 2027, igwa pa kitang pighagat na additional funds para dyan, tabi, Mayor?
0: Siguro, si Kong Criselle, nakaano naman dyan, na iyan, continuing appropriation na yan.
1: Mm-hmm.
0: Na dapat talaga taon-taon, igwa yan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, sa 2025 lang talaga nagkaigwa kita ki...
1: Problema?
0: Kung sa kuyan, pang... Nadae kita natawanan. Natawanan. Sangon yan.
1: Tapos na.
0: Garo marahay na ko tapagiling-ilingon yan.
1: Na si Quister so budget adumanas ang atos men kan 2025.
0: Iya, yan ang nangyari. Kaya nagkaigwa napundo ito kisarong taon.
1: Mga sumbikalan. Pero sa ngunyan na naglalaom kita. Ay, by the way, itong sa dirinindong pundo, maski ito, dahil na hihiro pa tabi, Yor. So, para sa 20%? So, 20% development fund niya to?
0: Oo. Sangon, nag-finalize naman ka magkang, market scoping. Kaya, ngunyan, garo, may na-finalize naman si engineer, garo makakahiro naman kami.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Saro pa dyan, so ano dyan, may pundo kami dyan, parang 10 million ito, so Budiga dyan.
1: Digdi sa may...
0: Takong umiling ka sa munisipyo, may...
1: Budiga na?
0: Maglaog mo pa siya na, Budiga tulog.
1: Di dapat masolusyonan na mag-tugdok, mag-construir ni na Budiga tabi, Mayor.
0: Iyo, na bako na ang pagdanghay kang sa tuyang bisita. Paguna, pasiring sa munisipyo, ito palang palaog sa Budiga.
1: Kinaman. So may 10 milyones kita, parang unya na taon niyan, tabi Yor?
0: Iyo, kaya ano pa nga niyan, kaya lang inabot kayo na pag-iriba-iba kang presyo, kaya di kisilon mag-procure kang day stable ang presyo.
1: Siguro, timaad kung mag-suy-suy na ang pagbabakan presyo kang produktong petrolyo, maging establish naman ang presyohan kan mga hardware materials niya to tabi Yor.
0: Ayan ang piglalauman ta na sana magpakahiro naman kita. Actually ba kulang lokal na gobyerno pati national government halos din makahiro dahil diyan sa hiro kang presyo.
1: Mm-hmm. So yaon lang ang pag-antabay as in pag-asigurar na ang kwartang diit mapaduman talaga sa prioridad na pangangaipokan mga taga Malilipo tabi alkalde.
0: Iyan ang sa tuyang tigpon sa diit na pundo nagpaplano kita na siring kaining pigpapakaray ta susal nakakadevelop kita yung mga tugdukang kan sa tuyang mga edipisyo. Dakulang bagay iyan na diit lang na pundo pero dakulang accomplishment.
1: I see. Opo. So, digdig kita sa dakulang isyo, may kinaraman sa siguridad, lalong-lalo na sa mga eskulahan, dahilan po sa nangyaring insidente duman sa San Jose National High School, duman sa Tacloban City, tabi Yor. Na kunsain, halos gabos na mga LGU, in coordination sa PNP as in siyempre si mga force multiplier niya to mga barangay tanod kaipuan mag-aktibar. Kumusta po ang sa tuyang coordination sa PNP as in sa mga barangay pagabot naman sa pag-asigurar na safety in mga estudyante as in mga personalized kan eskwelahan gurar po niya to dyan sa banwaan kan malilipot.
0: Na bali yan, lalo na kan susamuyang meeting duman sa

0: school board.
1: Aha.
0: Oo. Yaon dyan, in-invite ni Supi Inpe, and nag-ano naman sinda, kung paano naman sa sendang plano sa mga eskwilahan. Kaya iguaman sinda ki, ano yan, plano para sa mga, ano ninda, pag-abot sa mga eskwilahan.
1: Mm-hmm. So, kuyan pa, no, ngunyan, dapat pagtatarabangan. Ang approach dapat bilog na komunidad, bilog na sektor, maging parte at ang ani na ang mga aki na naglalaog sa eskwilahan, safe, dainin kahandalan na posibleng maging biktima ng kariringi santabi, Mayor.
0: Ayan ang pigaanohan pa na pati sa mga magurang, mga kapulang kita, na magtarabang kita sa mga kaakian na ini, na yung mga inian sa tuya na pipipreparan kan sa tuya na anuman na pigihiro-hiro tangon yan ini mga maso na yung henerasyon and sa presenting on yan baka masayang para preparar na sa inda kung dito sinda maiguide. Dapat guide na nisman kan mga magura.
1: Mm-hmm. So ngunya na taon ang malilipot iyo po ang cost para sa cluster meet na gigibuhon sa Tahaw kan September 2 sundo September 15. Kumusta tabi yor ang satunyang pwedeng preparasyon na gibuhon tangani na maging kunyan maipreparar man ang munisipyo sa paghost kan naunang bita ng aktibidad kan mga estudyante niya to digdi sa Premier Distrito Canalbay.
0: Yan ang pigmitingan mina, naging topic din na iyan na kung paano kita ma-preparar, ano so preparasyon kan lokal na gobyerno. Pagibuan ko sinda ki, ano yan, ki proposal.
1: Mm-hmm.
0: And yaon na kung sa ina party sa local government ma, ano, mataba.
1: Malaog. Kasi...
0: Kaya, siguro, ang school board meeting kasi, monthly iyan.
1: Mm-hmm.
0: Siguro next
1: month
0: sa maglatag na
1: sa
0: ina kami matabang sa ina party kami.
1: Oo, kasi
0: sa in man so gastuhan kang
1: mga eskwelahan.
0: DepEd, pagkabot so sa indang MOOA and sa in kami di man na party maano yan. Kaya para at least mahiling ta na so babagitan.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaipuhan na mahiro kita duman sa general fund, baka kung pwede, hilingon ta iyan, ngani na maka-realign tulos kita kan kwarta.
1: Iyo po. Na matapos magbago ang school calendar, dati apat na quarter, ngunyan na 3 term na lang, medyo nagbago man so calendar of activities ka na schools o kan Department of Education. Na kung sain, nagastos ta na bagaso para sa 2026 na budget para sa sports mala January so sa tuyang provincial meet. So kaya po cluster meet buda provincial meet. Kaya naubos ta na so kwarta. Kung araw ka ini, ma-realign talaga ang munisipyo tabi mayor.
0: Yan ang mangyayari pag yun ang igasabi ko ma na parang may nasabi si ma'am na parang December na ata.
1: Mm-hmm.
0: Na igwapang ano yan. Sabi ko, kung kaipuhan na punta pa sa SEP sa kwarta duman, kung pwede, kasi ano ang kami kang COA, na kung pwede, October pa lang mag-cut off na kami kan mga PR me.
1: Mm-hmm.
0: Kaya arayo pa, i-PR na.
1: Iyo po.
0: Oo, para at least makalaog duman sa ano yan.
1: Iyo.
0: Halimbawa, magagasto siya December, pero at least October maano na ma-PR.
1: Ang pinaka-importante dyan, perming preparado ang lokal na gobyerno, perming preparado ang alkalde na mag-preparar para sa naunang bita ng aktibidad. Buda, yeah, secondarya yan tabi nyo, elementary buda high school, and sports activities na iyan para sa cluster meet sa maabot na ang September, iyo po iyan ang cluster meet. And then on December, iyo po iyan ang provincial meet. palarong panlalawigan, Tabi Mayor.
0: Ayan ang ano pala ang schedule kaya.
1: So, kumusta ang monitoring niya to sa ano, inibagang grabian kuyan kan problema ta saro sa pigihiling ko ta na dapat napapakinabangan ining bypass road ta dyan baga sa may barangay unong iyan. Dahil paki-update kita kay Entabi Yor kung paano yan malulusot, makakuya na, magamit na bilang alternatibo niya to na natinampo sa mga maarabot na aldaw.
0: Ayaw, balingon yan, balik-balik dyan si DPWS sa opisina ko. Naghururon kami kung kita ang maagihan na pwede. May nahiling kaming ruta dyan. Maagilig sa may kagawa Jupil dyan. Maitaas duman sa ano. Ay, sabi ko sa taga DPWS, kung pwede, di kita magparaan sa mga sarap na utong saradit na mapa, inagihantay yan, masakit na magtugot yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung iagit ang darakulang daga, nas may darakulang daga, kaya dumang kita maaak.
1: Ahanapun ta.
0: Nahiling ko dumaan sa inagihan na pigururunan may tapos si DTWH, parang mga dusi lang na kagsadiri. So iba nga ni napapatugo na na okay lang niya sa umaagihan sa ano may.
1: So daga?
0: Oo. May hindi naman sa kuya sarong tao na atiyaon niya. Ay bahala na nga kung ano nga mo yan ni Mayor Duman dahil may kaming problema. Nangahulagan, tugot. Ito. Kaya siguro saro sa pag-suggestion ko, nasirin kita kaan. Pero kung mo yan nindo, umagi kita dyan sa kaharungan ng anday na kita dyan, problema tayo.
1: Ah, nakulang problema iyan.
0: Kadaklang kan may harong, lalo na sa saradit ang
1: Daga.
0: Muya may tinampo. Pero, abo maagihan.
1: So tama itong kuyan mo.
0: Magibo kita kang puro flyover.
1: Pero tama itong ano mo, suggestion sa inda na maghanap kita nin mga aagihan na darakula ang daga. Tangani na magtugot.
0: Iyan ang pigsabi ko.
1: Kumbinsido man sa mga taga DPWH, Tabi Yor?
0: Nakumbinsir man sinda. Ano ba dahil siya sinda makumbinsir? Siguro mga siyam sagkod na sampulo ng taon sinda kipapabalda ka, anday mo nakakabalda.
1: Ay, kinaman talaga. Anyway, ang importante naman na araman ka na mga taga-Malilipot na dahil ka po nagpupundo na magibuhanin paagi na talagang ang bypass road na iyan makalusot as in magamit bilang alternatibo. Tangani na pigilin niya to baad kun saruyan sa makatauning solusyon. Tangani na mabawasan ang kagubutan dyan sa sentro kan Malilipot, Tabi Mayor.
0: Iyan ang ang pigihinguhata na di na kita magpanaw sa mga nakaaging ano yan dayan na repeo yaw nang suportata kung paano yan na mapadagos. Paaram ta naman na sa tulungan magkakaigwa kika din hawahan ang sa tuyang mga kaimanwa dyan.
1: Iyo
0: pa. Kaimanwa ta. Sa mga ano yan sa mga commuters na nag-aaragi sa tuya, oras sa may okasyon sa sentro, may malilipasan sinda.
1: Iyo, baka ka-ibitar sinda duman sa perwisyo, sa kaulangan, taigwaning alternatibo. Okay.
0: Sa inot nga ni, na ilinatag sa kuya, itong plano ninda, maluwas sa sentro. Sabi ko, ang bypass siguro, di man ako kinahiling na uminagi pagka-bypass mo, magi kagiral sa sintra. Pagkatapos, kasabinilang ko, ang 90 degrees na kurbada, 5, bago kamaluwas duman sa tulay.
1: Grabe, ano ha?
0: Grabe yung katiko-tiko. Di mapipirwis yung hunta sa mga residente dyan. Paano kung may uminaraging haralabao na truck?
1: Ay, baana. So talagang...
0: Saro yan sa ano, sabi ko, di na kita maagi. Para duro diretso na kita duman sa tulay kang pa Santa Cruz.
1: Okay, so... Kunigwa ka pa tabi mayor na buot awanin na doon ngunya na pagkaaga antes kita magpaaram. Please go ahead po tabi.
0: Sarok pa lang sa ipaabot ko. So duman sa inano yan, inauguration ka itong adult
1: care. Itong adult daycare center.
0: Adult care center. Magayon noon. Salamat kay Congressel na in-invite ako duman. And yaon si Senator Ontiveros na siya pala nagtao ka ito. Kaya kang time na nagkaraon kami, yaon duman sa Horarayo si Senator, tumili ang pangdigi sa may sakuyata na eh. Historian ko ba ya? Tapos hindi sa Valpian Lamisa, taranin kaming mga mayors. Ako niya ako, Senator, kinahuron ko na ito mga pag-riba kong mayor. Na kung may masunod kayo na building naan, maliliput na nguna. Tainin mga mayor na ining mga aki-aki pa ina eh. Ako niya ako, senior citizen na. Kaya po ang binabuilding. Kunin niya akong katanin kong vice mayor kong init. Ano niya akong anis edad mo vice? Utsinta nga yao. Kaya po, nag-uulok si ano. Ipig-endorse niya ako duman sa tao niya. Kunin niya ang kahurunan mo. Kaya, dakulao na bagay siguro. Pag-uli ko, nagpag-ibutulos ako sa SB.
1: Authorization.
0: Na nagre-request kita kay senior citizen. Kaya, duman sa sakuyang Plinano, diyan sa may Kataningkan munisipyo, may lugar so senior citizen diyan na in case na magkano too itong building ni Senator Risa, may kaagan kita diyan.
1: Ay, very good, ayan, very good. Di ako maga kuning kaso diyan naman sana ako magaburo bingo ta senior citizen naman ako.
0: Pagiling ko duman pa sa tabako, igwa kisungkaan. So parang anuhan talaga. Pero ang kagayunan duman, kasi tinaram ni Kong Crisel, igwa duman ki ano yan, igwa ki Aldaw, na yaon, may doktor duman, na mag-check up sa mga senior, na nilatin na magparapakisusuan sa... Halimbawa, sa tuya, sa Arichum, dahil na sino magparapakisusuan. May Aldaw sinda na mag-check sinda. Magayon, so ano, buda magkakaigwa pa ata kigaro mga so livelihood baga na pwede kibuot mga senior.
1: So kaya pa.
0: Magayon.
1: Very good. Baad lamang kita naman ang gandaan masunod tabi, Mayor. Di, saro kita dyan sa mga pwedeng kung nalimbawa da iman niya to bisyo, at least makatabang lamang sa pagmanihar. Baka dapat bilang mga gurang na kita man sana ang magtatarabangan, ta kita man ang nakakasabot kan buhay niya to.
0: Pero sa pangarap ko na habang kan, nakita kan sa suya na istambayan pag abot kang panahon, naruparan kita. Ano kung na puro na kita di subcode. Pasiring kita duman.
1: Mag-inom-inom lamang kay Anlin.
0: Ayan ang dako lang baday ini sa satuyang mga senior na igwa kita ki plano na igahalat and sana mangyari. Importante kita sa lokal na gobyerno, preparado sana kita pirme na may matugdukan kita anuman ang umabot sa lokal na gobyerno na hali sa nasyonal, parado kita kang tugdukan.
1: Okay.
0: Ayan ang satuyang principle. Kaya sa Indugo Boss, siguro maalas gis na. Sa Indugo Boss, maray na aga, as in, yun ang bigyan sabi ko, na kita sa malilipot, dakulaon, ang maabuta, basta kita pirme magtarabangan. Maray na aga, as in, Diyos mabalot.
1: Mga katitugon, si Mayor Sinon Binyas Volante para sa saro na naman na makulor na interaksyon digdi sa programang Kumusta Malilipot sa pangalan ni Loings. Masunod na Bayan at Kabataan ni Director Joe. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno Tindugon pa.

Okay, isang magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Araw po ng Sabado at 10 to 11 in the morning. Ito po ang inyong lingkod na patuloy na lumilipad po sa himpapawid. Walang iba ho kundi si Direk Joe Ortiga po ang nagsasabing good morning sa ating mga listeners na mga drivers po, ano, at mga vendors, mga misis ng tahanan at yung mga suki po sa mga barbershops ngayon, sa mga parlors at mga clinics po, hospitals at mga ukay-ukay stores. Sa mga estudyante po na talagang kinagawian na pong makinig every Saturday 10 to 11 po sa bayan at kabataan ay good morning. Doon po sa mga may birthdays at anniversaries po, ah, kahit hindi ko kami imbitado ay kami po'y masaya na babatiin namin kayo ng happy happy birthday and happy anniversaries po. Doon naman po sa mga grupo-grupo na may mga okasyon ngayon na kung saan po kayo'y nagkukwentuhan. Maraming salamat po sa pagpapasok ninyo po sa programang Bayan at Kabataan sa inyong mga tahanan. Happy listening and viewing po kay Shani. Isa po ito sa mga talents ng Penpen de Sarapen sa Metro Manila. Kay Tabubong po at kay Kitchap. At sa mother po ni Tabubong na si Ma'am Joy. Hello, good morning po. At ganun din po kay Mama El ng Qatar. Ay she's watching and listening with us. Kay Miss Julie Ibana po na nasa Taguig ngayon. At siya po ay taga Barangay Bot, Tanawan City, Batangas po yan. Si Ma'am Christita po ng London. Ang programa pong Bayan at Kabataan ay hatid po sa inyo ni Barangay Kapitan Ben Casin po ng San Antonio, Tabaco City at ng San Antonio Barangay Council po. Kung kayo po ay kaping-kapi na at gusto nyo pong makatikim ng napakasarap na coffee at mga finger foods at maganda pong ambience, eh ano pa ang hinihintay nyo po tuwing araw-araw?

araw po ito, alas 3 ng hapon. Hanggang alas 10 po ng gabi, sila po ay bukas ang Kapihan sa Natad. Kapihan sa Natad ay matatagpuan po sa barangay San Ramon po, Porok 2. At kung kayo naman po ay nangangailangan ng mga insurances na inyong mga motorsiklo, mga sasakyan, o LTO assistance po, hanapin lamang po ang Laar ni Burak Insurance Agency po na matatagpuan po sa barangay Pawa, Tabaco City. Malapit lang po ito sa harapan ng LTO Tabaco. Ang Kapihan sa Natad at Laar ni Burak Insurance Agency po ay pag-aari ni Miss Magandang Ma'am Laar ni Burak po. Nakikinig po sa ngayon si Ma'am Laar ni kasama ang kanyang asawang si Sir Noel at mga kapamilya niya po. Ano? Si Nicole at mga kapatid po ay happy happy listening po sa inyong lahat. For reservations po sa Kapihan sa Natad at appointment po sa Laar ni Burak Insurance Agency, aba, pwede ho kayong mag-text o tumawag po sa cellphone number na 0910-828-5857 po. At kung kayo naman po ay nasa Tabaco City at may dala pong sasakyan at wala hong maparkingan at ikot ng ikot po kayo, aba, puntahan lamang po ang Jose Marie Parking Space. Matatagpuan po sa AA versus versus Street po ito, Tabaco City. At maraming salamat din po sa ating Congresswoman po ng 1st District po ng Albay, si Kong Crisel Lagman. Pag kayo po ay nasa Albay at you're craving to eat a very very masarap na fried chicken na mura na po at pang Pinoy ang pangmasa po ang presyo, aba, puntahan po agad ang Manok ni Usang. Sigurado pong babalik at babalik po kayo dyan sa Manok ni Usang.

Kung kayo naman po ay nasa Mindoro po at gusto niyo pong bumili ng fried and fresh chicken, hanapin lamang po ang Meats Fried and Fresh Chicken na matatagpon po sa Sitio Centro Baliti Gloria Oriental Mindoro. Pwede niyo pong i-text o tawagan po ang cellphone number ng Meats Fried Chicken and Fresh Chicken sa 0950-1724-055. Sa lahat pong mga listeners ay iniimbitahan po namin kayo na manood and join and be happy sa launching po ng Prima Duna Group ng Pen Pendisara Pen. Ito po ang grupo pong kumakanta at sumasayaw ng mga teenagers na mga kababaihan po. Kasama po nila ang Girls on the Move dyan, ng mga bata naman po ito na magaling din pong mga sumayaw. Kung kayo po ay bored na sa bahay, puntahan po at sumama at sumali manood. Diyan po ito gagawin sa Activity Center o Event Center 1 ng LCC Main sa Legazpi City po ito, mamaya pong alauna hanggang alas 6 ng gabi.

Gusto mo bang mapanood ang sarili mo sa television, sa pelikula? Na hindi ka napipila ng napakahaba at maghihintay ng mahabang panahon? At hindi na kayo pupunta pa at luluwas sa Maynila o kung saan man pong lugar sa Metro Manila?

0: And kayo naman po ikakausapin niya po ano? Okay, may mga nakikinig pala dyan sa Tabaco Public Market po, ano, mga vendors po ito, sa mga karinderiya section po ito. Si Ma'am Pausta Sia po, hi, hello ho ma'am, kumusta po kayo? Abangan nyo po ang upcoming movie po ng ating production po. Ang My Guardian Angel po, nakapagsimula na po kami ng first day shoot. And we are expecting po na magsishoot po kami this coming first week or second week of July. Pelikulang pang pamilya, taguyod po natin to na ilalabas po ito sa mga SM Cinemas. By month of August po yan. Hello po sa ating mga kaibigan po na mga kapitan na Del Barrio po, mga chairman, si Ma'am Susan po na nabor ng barangay istansya po ng Malinaw Albay. Sa ating inaanak po sa kasal, yung sekretary po dyan na si inaanak Romalyn. Kay Cap Johannes po, Borromeo po ng barangay San Vicente, Tabaco City. Okay, may bisita ho tayo dito na isa pong kagawad ng isang barangay po ng lungsod ng Tabaco. Si gagawad John Lester po, narito po sa ating radio station sa programa pong Bayan at Kabataan. Bago po yan ay public service muna po tayo. Kung sino man po ang may-ari ng isang RCBC po na debit card na sa pangalan para po ito ni Andrew Salamat, pwede nyo pong puntahan dito sa One Radio News FM sa Basuda, Tabaco para ma-claim nyo po ito. Isa pong national ID po ni Sunshine Boyson. Paki-pick up na lang po ito dito sa ating radio station. At company ID po ni Ramil Sarco. Okay, yan po ang ating public service po. Ano? Good morning po, Barangay Kagawad.
1: Good morning po, Direk.
0: Kumusta ka na?
1: Okay naman po. Mag-busy po lagi.
0: Okay, kumusta ang ating barangay istansya?
1: Ayun po, striving po ang barangay istansya and of course with the punong barangay po, Cap Susan Nabor, maganda okay. Po ang palakad pa rin sa barangay.
0: Oh, kasi maganda ang kapitana niyo. Okay, ang barangay niyo ang pinakamalaking barangay sa Malinaw, tama
1: po.
0: Ba? Okay. So ano ang mga latest project ng ating barangay?
1: Actually po ngayon po, kakatapos lang nila magpa road construction po dun sa may pathway ng Zone 9 and kakatapos lang dun po ng activity namin na ginawa last day po for the drug awareness po for the kabataan.
0: So marami bang mga kabataan na nag-attend?
1: Marami po, especially po yung mga parents since ngayon po diba maraming issue regarding sa mga youths nowadays na nagkakaroon ng mga incidents na hindi natin inaasahan po para ma-aware din sila.
0: Sino ba yung naging guest speaker nyo?
1: Galing po siya sa PNP Malinaw.
0: PNP Malinaw, okay. At ano ba itong occasion nyo mamayang gabi?
1: Ayun po, private event po siya ng Ages Wads Bar po. Dito lang po dyan sa Metapat, sa Tabaco City po. Queen of Ages po, one of the candidates po ako, number 13. If you want to support po, wala pang problem.
0: Okay, ano itong Ages Award? Si yung organizer nito at ilan taon na ba itong nag-exist?
1: This is the first, first
0: okay.
1: time. So, if sino po yung unang mananalo, siya po yung first queen ng Ages po.
0: Okay. So, ilan kayong aspiring for that particular as bilang queen?
1: 15 candidates po kami mamaya.
0: Is this from 1st District of Albay or?
1: What? Yes po, from 1st District of Albay po.
0: Okay. From 10 to issues, lahat pag if in case manalo ka, ano ba ang mga benepisyo ang makukuha mo doon?
1: Not just even the crown po. If manalo po as Queen of Ages, I can represent po as an the place to be

0: advocate of peace and tawag doon po, unity, kasi when it comes to sa mga ganyan po, dapat meron tayong advocacy to showcase not just the crown and beauty po, para surely po na once na naging queen ka, pwede ka maging good ano po, good influencer as well.
1: Okay, that's very nice. Ano? At salamat naman dahil may mga organizer po ng layunin talaga ay napakaganda ho sa ating mga namamamayan at sa mga community. Okay, congratulations daw po, sabi ni Christian Masinas, dahil sa ating gagawin na mall show mamaya po sa Legazpi City, which is the launching of a Primaduna Group. At kasama po dyan ang Girls on the Move ng mga kabataan naman po yan. Sabi po ni Tristan Velo ay, hi, kumusta po kayo? Good morning everybody, happy listening and watching sa Bayan at Kabataan. Good morning po Direktyo, pa-shout out po kami digdi sa Bulod kang oras. Nagdadangog kami digdi habang nagkukuha ning taldok. Yung mga kaibigan po natin sa isla po dyan sa Rawis at sa San Miguel po ay dami po nating listeners dyan. Shout out po kay Christian Masinas. Okay, congratulations Mary Ann Borceles, dahil nanalo ka po doon sa katanungan natin. At will you please text me mamaya sa cellphone number na 0975-999-5531 kung paano mo makiklaim ang iyong prize. Pwede pong ipadala na lang po namin through GCash. Ang iyong prize po na matatanggap po, courtesy po at sponsor po ng ating kaibigan na barangay kapitan po ng San Antonio Tabaco City na si Cap Ben Kasin. Okay, shout out po kay Tristan. Hi, Tristan, kumusta ka? Nagmamadali ka ba, kagawad?
0: Hindi naman po masyado.
1: Hindi naman, okay. So mamaya tayo mag-uusap pa na may bibigay ako sa'yo mamaya, ha?
0: Ah, sige okay, okay. Thank you po.
1: Okay. Anak, halika na dito. Okay, sa mga listeners po namin na interesado pong pumasok sa mundo ng showbiz, kung ikaw po ay 4 to 21 years old, may kakayahang kumanta, sumayaw, umarte po o kaya mag-host o mag-modelo, tumawag lamang po sa aming cellphone numbers na 0975-999-5531 po. O kaya po sa cellphone number na 0947-612-4870. Para sa schedule po ng aming screening or audition at kung saan na lugar po yan. Dito po sa amin, sa Pendisarapin po ay hindi na kayo kailangan lumuwas ng Maynila. Hindi na kayo kailangan pumila ng napakahabang pila o humintay ng mahabang panahon. Pag okay ka po sa workshop, ay isasalang po namin kayo para makita agad ng inyong mga magulang at ng mga kamag-anak na kayo po ay nasa television na po. Okay, Mary Ann, ang cellphone number ay 0975-999-5531. Ulitin ko anak, 0975-999-5531. Okay, meron po tayo dito isang guest, isa pong estudyante from Tabaco National High School. Na may ambisyon rin po na siya po ay mapabilang sa mundo po ng showbiz. Gusto niya pong ipakita sa ating mga kababayan na siya po ay marunong daw sumayaw. Ang sasayaw niya daw ay usually yung aring king king king. Okay, a pleasant good morning, anak.
2: Good morning po.
1: Kumusta ka na?
2: Okay lang po.
1: Okay lang. Ano ang pangalan?
2: Trisha May po.
1: Trisha May. Ilan taon ka na, Trisha?
2: 12 years old po.
1: 12 years old. Ikaw ba ay taga saan? Dito sa Tabaco?
2: Opo.
1: Saan sa Tabaco?
2: Sa Panal po. Doon po sa May Looban.
1: Panal sa May Looban. Saan niya Looban?
2: Sa May Church po.
1: Ah, sa May Church. Ikaw ba talaga simula ng bata ka pa ay gusto mong pumasok sa showbiz o pinipilit ka lang ni mami mo?
2: Pinipilit.
1: Ah, pinipilit ka lang ni mami. Diba ako booking. Ah, kayo pong naka-live streaming kami, nakikita nyo naman po ang itsura po ni Trisha May. May dating po ang batang to. Ano ba ang pinaka-talent mo, anak?
2: Dance po.
1: Dance. Dito sa aming Pendesarapen, ay hindi lang pagsayaw, patuturuan ka rin kung paano mag-host, paano ka makasama dun sa segment portion namin na nagbibiroan kayo ng mga kapwa mo talents. At may possibility rin din namin sa harap ng camera. And hopefully makasama ka rin namin sa pelikulang My Guardian Angel na simula na po namin isinot sa Misibis Eco Park last 2 weeks ago. Bakit gusto mo o gusto ng mami mo na mag-showbiz ka? Bakit? Anong dahilan?
2: Hindi ko din po alam sa kanya.
1: Ah, hindi mo alam. Ah, di siyang i-interviewin ko mamaya. Joke lang yun. Okay, sige nga. Gusto kong marinig kung paano ako magsalita, kung may gusto kong batiin, kung may gusto kong pasalamatan. Okay, go.
2: Okay, good morning everyone. I hope you're doing well. Shout out to Cuff since day one, to all of my friends, my classmate, Blanca family, and Brises family. Have a good day everyone.
1: Okay, maraming salamat. Wala kang babatiin na special friend mo?
2: Si Lia po.
1: Classmate mo ba yan?
2: No po. Best friend ko po siya since grade 4 po.
1: Wow. About mga ninong-ninang mo, malapit na magpasko. July na eh. Kalahati na yung taon natin ngayon. Batiin mo na para advance.
2: Hi po.
1: Hi po ninang. Sinong ninang? Si Maria. Sinong ninong? Si Jose. Okay, happy listening pala doon sa mga nagtatravel ng mga talents ng Pempen de Sarapen at ng LDS Star Talent Agency going to LCC Maine. Event center po, Legazpi City. Ingat po kayo mga mami, mga anak ha.

0: Pag pumasok ka sa showbiz, ang kailangan lang dito, anak, ay maging matyaga ka, panalangin, avoid intriga. Kasi itong showbiz ay parang politics din to eh. Maraming mga intrigero, maraming mga intrigera na naiinggit kung bakit daw ikaw ay nabigyan ng ganitong role na maganda kaysa dun sa anak niya na matagal na sa aming bakuran. Hindi ka ba marunong kumanta? Kahit ka peraso, hindi ka marunong kumanta. Si mami na lang kakanta. Ah, okay? Okay, maraming salamat. Ah. God bless. Nasaan ba ang mami ni Tricia? Ito raw at ang gusto mong artista eh. Mami, upo kayo, ma'am. Okay, may pumasok pong dalawang bulinggit, ha? Okay, bago po si dalawang bulinggit ay may pag-uusapan po tayo na akma po sa nangyayari sa paligid natin. Ano? Dito po sa Tabaco City ay tayo po ay nasa under ng Albay Electric Cooperative po. Ano? Ang ipinagtataka ko po, kung bakit po ay tuloy-tuloy o minsan no, biglaan na lang nawawala po ang kuryente sa mga tahanan dito sa Tabaco, sa mga business establishment po. Ano? Nawala hong prior notice. Ano po? Eh kung kanyari po ang nangyayari dito sa Tabaco City po o sa ibang bahagi ng Albay, nasakop po ng Alico, aba, malulugi po ang mga negosyante, lalo na po yung mga nagtitinda po ng mga frozen foods, mga ice cream at iba-iba pa po na kinakailangan po ang lamig ng mga refrigerator po o freezer. Kung kanyari po ang serbisyo na ibibigay nyo po sa mga taga-Albay, ay pakiayos naman po dahil apektadong apektado po ang mga negosyante nito eh. Sa mga eskwelahan po, napakainit. Minsan nagsususpindi po yung mga principal dahil wala daw pong kuryente sa kanilang school. At ang problema po, after 2-1 hour po, ay nawawala na rin po ang tubig na kailangan ng mga mamamayan po dito sa Albay. Kung ganyari po ang serbisyo nyo, kung hindi na ho talaga kaya, ay ibinta nyo na lang po sa Meralco. Agali po ang ekonomiya po ng ating bansa, at hindi lamang po dito sa ating probinsya, ay malaki po ang problema po ng Philippine economy po ngayon. Ha? Kasi po ang source of funding po natin ay pangungutang sa ibang bansa. Pangungutang po na may interest dyan na kahit yung mga apo ng apo natin, ha? Kung sakali man po ay inuutang na po ng ating mga namamahala sa ating gobyerno ngayon. Kaya dapat po ayusin po ang ekonomiya. Marami po tayong nasasalubong na mga kababayan natin na pag tinatanong mo, kumusta ang araw nyo ngayon? Ang karamihan pong sagot ay ito, nagtsatsaga kami sa ganitong klaseng hanap buhay para mairaos lamang ang pangangailangan ng aming pamilya. Ang mahirap po, yung funding ng ating bayan ay ng ating bansa ay galing ho sa pangungutang at hindi naman po na ibabalik o naibibigay po sa tamang serbisyo o proyekto para ho makinabang ang bawat isang mamamayan ng Pilipinas. Ano ang ginagawa po ay ninanakaw, kinukurakot po yung pundo na pinangutangan ng ating mga opisyalis ng ating gobyerno. Pero hindi naman po lahat yan, ha? Ang sabi po ng mga ilang senador, move on na daw, move on. Kalimutan na daw yung flood control project na scam, ha? Eh, ibig sabihin kalimutan, wag na mag-imbestiga dahil damay kami dyan. Hindi na po bulag, hindi na po bingi ang ating mga kababayan. Gising na po sila at alam po nila kung sino kayo at ano ang ginagawa nyo. At kung yung mga pinangako nyo na kayo ay tumakbo bilang senador, bilang congressman, ay nagagawa nyo o kabaliktaran po. Bukas po yung mga gusto pong sumama sa tinatawag na White Ribbon Protest po. Hindi lamang po sa Metro Manila to, buong bansa po ito sabay-sabay yung mga gustong sumama sa isang matahimik na protesta para ipaalam ulit sa mga nakaupo sa ating gobyerno na dapat po naman nilang gawin ang dapat pong gawin na obligasyon nila sa ating bayan. Ang sabi nga po ng ating mga kaibigan, mga pedicab drivers, mga drivers po na ating nakakausap, mga barbero po, na pag ikaw daw po ay kumontra sa gobyerno, kumontra sa mga namamahala, nagpapatakbo ng ating pamahalaan, aba ikaw daw po ay kakasuhan at ikaw po pag may kaso, aba ikukulong ka na. Pero kung ikaw daw po ay kakampi nila, aba, bibigyan ka ng mga malita. Malita po ng laman, eh, hindi ko po alam kung anong laman yan, ha? Si Mr. Barbero, alam yan ang laman daw. Ibulong nyo lang po sa akin para malaman ko naman po, ano? Okay, pagkakampi, may malita at malaya ho. Malaya siyang gumagala. Namamasyal sa abroad, nagpapagamot sa abroad. Gumagastos ng milyon-milyon sa abroad. Namibigyan ng pera sa kanilang mga chika babes. Sabi po ni Jean Chris Bermoy, si Tricia, shout out daw po, ano? Ang batas po, ang mga batas natin ay ginawa po para ipatupad at sundin po ng ating mga mamamayan. Okay, tungkol naman po sa mga kabataan na gumagawa ng mga violent pong mga pamamaraan tulad ng pamamaril, may mga hawak na kutsilyo at kung ano-ano pa. Ang aking opinion po dito ay anuhin po ng mga pamilya po, ng nanay, ng tatay, ng mga kapatid, kung bakit po nangyayari ito. So ang pagbabago po ay lahat dapat manggaling sa bawat isang member of the family po. Ngayon pag ito po ay nangyari, may pagbabago po ang pamilya, ang barangay po ay may pagbabago din yan. Magiging matahimik, magiging maunlad. Pag ang barangay po tahimik at maunlad, ang bayan o syudad po ay ganun din po. Then ang probinsya at ang buong bansa po ay ganun ang mangyayari na kung saan po ang pagmamahalan, ang pagmamalasakit sa bawat isang mamamayan ay nasa puso po at nasa isip po natin yan. So wala hong kaduda-duda na tayo po ay uunlad ulit. Uunlad po dahil ang bawat isa ay may disiplina, may kakayahan po kung anong gustong gawin nila sa kanilang pamilya na sila po ay mapabuti lahat. At ang ating gagawin po ay dapat po ay nakaangla po ito sa pananalig sa ating Panginoon Diyos. Dahil tayo po ay palaging humingi ng gabay sa anuman pong gagawin natin, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin, kung tayo po ay nakaupo bilang isang opisyal po ng ating pamahalaan. Sabi po ni Cherry Cara Borja ay shout out po sa mga taga Balsa Malinaw Albay sa Family Car Tindugong pa. Salamat po. Kay Romnick Bilais, Bilaos po ay good morning. Salamat po sa inyong pagkikinig. At narito na po ang ating dalawang guest na bulinggit na mga bata. Unahin po natin si Phoebe po. Si PB po ay anak ng dating delayed kapitan po ng Bantayan, Tabaco City, na si delayed Pablo Asis po. Upo ka na dito, PB. Upo ka na. Mamaya pong alas 3 hanggang alas 10 po ng gabi, kung kayo po talaga ay gustong-gustong uminom po ng napaka-aromatic coffee at mga masasarap na mga finger foods at relaxing ambience, bisitahin po ang Kapihan Sanatad. Matatagpuan po sa Purok 2, Barangay San Ramon, at pwede po mag-reserve ng iyong upuan o table po sa cellphone number na 0910-828-5857. Hanapin lamang po ang maganda at mabait pong may-ari na si Ma'am La Arne Burak. Hello, good morning.
1: Good morning din po, Derek.
0: Kumusta na ang pag-aaral mo, PB?
1: Okay lang po.
0: Ano ba ang karanasan mo nung unang pasukan sa school ulit? Nang bumalik kayo sa school?
1: Masaya po.
0: Masaya? Bakit masaya?
1: Nakita ko na po yung mga teachers.
0: Yung classmates, hindi ka naging masaya?
1: Masaya rin po.
0: Okay. At na masaya ka din, nakita mo yung crush mo. Tama. Ito po si PBI, isang kayumanging bata lamang pito, pero napakaganda kong bata. Okay, ano pa ang gusto mong, may gusto kang batiin, may gusto kong sabihin na ano pa?
1: Good morning po, Derek. And so, mga kasamahan ko po dito sa Penpende Sarapen and sa mga taga-Bantayan po, sa lolo at sa lola ko, mga tita ko, and so sa mga teachers po ng Bantayan Elementary School. Shout out po sa inyong lahat. Ako po si Perry Marisi Asis, Grade 3 Fortitude. I'm a representative of Grade 3 as an SELG officers. I am also a classroom president, and at the same time, ako din po po ang muse sa classroom namin.
0: Ay, ko yung muse sa classroom.
1: Mag-aaral po ako ng mabuti para maabot ko po ang pangarap ko na maging artista. Pangarap po ni Papa sa akin na maging isang pulis at artista din po. Para sa inyo, para sa iyo, Papa and Mama, sa inyo, Papa at Mama, tutuparin ko po ang pangarap ko, in God's help. Thank you po.

Ang New Dutch Entertainment Dance Contest in cooperation with Penpen de Sarapen and Balay sa Udan ay gagawin po sa July 20 na po ito. Ang categories po ay tatlo po ito. We have for the kids category, we have for the teens and adults category po ito. Ang kailangan po ng group dancers, pwede pong halong babae o lalaki, not less than 5 members of the group. At ang first prize pong mananalo for the champion ay cash pong 15,000. Ang second prize po ay 10,000 at ang third prize po ay 5,000 po yan. Kung may katanungan po kayo ay pwede ho kayong duman sa opisina po ng Balay sa Udan. At pwede ho kayong tumawag po, mag-text sa aking cellphone number na 0975-999-5531 po. And hello and good morning po sa ating butihing alkalde ng lungsod ng Tabaco City po, si Mayor Ray Bragaes po. At ang kanyang city legal officer na si Attorney Yami Balayo po. Sa staff po ng Balay sa Udan at mga tenants po dyan ay good morning and happy, happy listening po. Yung mga nasa LCC na po ng main LCC po ng Tabaco City for the mall show po ng launching po ng Primadona Group with the support of the Girls on the Move po ay sila po ay nagsisimula na mag-rehearsal. At kami naman po after radio po ay kami tatakbo na dyan papunta sa ating venue. At may taping ho tayo bukas pong alauna ng hapon po dito naman to sa LCC Event Center, Tabaco City po.

0: Okay, may gusto ka pang sabihin, anak?
1: Wala na po.
0: Wala na. Okay, ang susunod naman ay isang batang walang alam kundi maghikul-hikul daw. Ang tawag sa kanya ay batang hikul-hikul. Good morning, Mick.
2: Good morning po, Direk.
0: Kumusta ka na?
2: Okay lang po.
0: Ano bang isasayaw nyo mamaya doon sa mall show? Ano? Kawawang cowboy? Ano? Nakakalimutan. 5-6. Aba, pautang yan ng Mumbai. Nakaanda na kayo sa mga sayaw nyo mamaya? Okay. Anong gagawin natin ngayon? Anong title ng kanta?
2: Batang Makulit.
0: Ah, Batang Makulit. Ah, ikaw yun. Sige, palagpakan natin si Batang Makulit.

Sino man sabing cute kasi mama mo.

Tatang makulat ang tawag sa akin kapag may subok. Mahirap pigilin kapag may toyo. Mahirap awatin.

0: Okay, thank you. Sige, bumati ka na.
1: Babatiin ko pa ang nagsusupport dito sa akin sa Pandisarapan at dito po sa One Radio. Sana po pagpasensyaan nyo na po yung kakulitan.
0: Ah, pagpasensyaan yung kakulitan. Okay, sabi po ni Richie Joy, Bundukoy Rehuso. Good morning po, Direk. We are listening right now po dito sa San Lorenzo, Tabaco City. At shout out daw po sa Barangay Balading Malinaw. Sabi po ni Cogs Canyon. Kumusta po kayo mga taga Balading Malinaw? Ay, yung mga nasa upland po pala ng Malinaw ay they usually listen with us habang sila po ay nag-aayos ng kanilang mga taniman. Nakikinig po sa ating programang Bayan at Kabataan. Sa ating kaibigan po dyan sa Camarines Sur, dyan po sa Lagunoy, si Engineer Manuel Texon po. Ay, he is watching us and listening with us. Ganun din po si Engineer Jerry Bird de Flor po ng Naga City.

Yung mga nasa palinggip mo ngayon, mga mamamalinggip pong mga nanay, dahil today is Saturday. Abo, nandiyan po sa bahay po ngayon na araw sa kabukas si tatay at ang mga kapatid po ng mga estudyante. Wala akong pasok bukas. Ay para pong weekly reunion niya ng family. Doon po sa may mga sakit-sakit po sa katawan ay aming ipinapanalangin po. Dito sa bayan at kabataan na kayo po ay gumaling at makabalik po sa dating kalusugan ang inyong mga katawan. Doon po sa mga nagmamahal po sa inyong lingkod na mga kaibigan natin na nagtataguyod po sa ating mga programa sa television, sa radyo po dito sa One Radio News FM 91.3 Tindugo na. Sa ating pasasalamat po sa ating station manager, sa ating SM na si Mama Usang po. Abangan po mamaya alauna ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi ang launching po ng Primadonna Group. Ito po yung mga kabataan ng mga teenagers na they can sing and they can dance. At magagaling din po itong talagang kumanta at sumayaw with the support ng mga bulinggit na talent po ng Penpen de Sarapen, ang Girls on the Move. Abangan din po ang muling pagbabalik ng The New Dutch Entertainment po sa television. Hopefully, this will be on August. So, kung ikaw po ay 12 anyos pataas hanggang 21 anyos po, talaga pong artistahin po ang dating. May galing sa pagsayaw, pagganta, pag-arte, at sa pag-host. Aba, pwede ho kayong tumawag po sa cellphone number na 0947-612-4870 po para sa po ng The New Dutch Entertainment po. Dito po nanggaling yung mga malalaking artista po sa ating pelikulang Pilipino.

Okay, sabi po ni Beth Raniola ay good morning po, Sir Direk. Ano pong may paglilingkod namin sa iyo, Beth, ha? From chin to issues, lahat pag-uusapan para sa future kabataan ng sandalan. Oh, sama-sama. Okay, ito po yung katanungan po para sa susunod na Sabado po. Na pag nasagot niyo po to ay meron ho kayong matatanggap na prize. Galing po kay Cap Ben Kasim po ng Barangay San Antonio, Tabaco City. Unang tanong, ang pangalan ng group na ilalunch mamaya sa LCC Legazpi. Ito pong grupong ito ay napapanood na po ito sa Penpendesara Penda TV show. Mamaya pala po, 3 o'clock to 3.30 po, Penpendesara Penda TV show po sa Signal Cable, Pinoy Extreme Channel po. May replay po yan bukas na same time, same station po. Sabi po ni Beth Raniola po ay pa-shout out po kami sa Barangay Hall ng San Antonio, si Cap Ben Kasin, si Tanod ko, si Gabriel, Madam Shoni, naka-duty kami now. Good morning, salamat po. Salamat po, Beth, ha? Ito ata si Beth, pag nakikita ko ay palagi naka-smile, di ba, Beth, ha? At huwag nyo pong ililipat po ang talapitan ng inyong mga radyo. Kasi pag ilinipat nyo, wala ho kayong kiss sa amin next Saturday. Naka-smile ako si Kikim, ha? Iwan ko kung sino itong Kikim na ito na naka-smile. Kasama ang kanyang mami, naka-smile din, ha? Hello, Sean. Good morning. Good morning sa mga talents po ng Penpendesara Pen Manila po in CR Cavite and Laguna. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig po sa ating programang Bayan at Kabataan. Okay, may sagot na po si Marie Chris Buutan. Ang sabi niya ay prima donna. Congratulations, Marie Chris, ha? Text mo ako sa cellphone number na 0975 99

9-9-5-5-3-1 o kaya tawagan mo ko dyan sa number na yan at papaalam ko sa iyo kung paano mo makiklaim ang iyong prize na galing kay Cap Ben Casen po. Salamat Cap ha! Sa mga barangay po, hindi lamang po sa Tabaco City, sa buong Albay na inaabot po ng amin signal. Kung kayo po may mga concern at may mga informasyon po na gusto pong iparating sa ating programang Bayan at Kabataan dito po sa 91.3 Radyo. Ito po sa News FM po ay pwede ho kayong mag-text sa amin sa 0975-999-5531. O kayo ay pumunta po every Saturday po dito sa ating programang Bayan at Kabataan, 9 o'clock po. Nandito na kayo sa studio para kayo po ay aming ma-interview po at kung ano ang gusto nyo pong iparating sa ating mga kababayan. Oh, there's another winner po, si Maria Cristina Clavillas Banico. Ang sagot niya po ay Primadonna Group, congratulations. Okay po, ang susunod pong katanungan ay ano ang pangalan ng mga bata na kasama po ng Primadonna mamaya sa launching po? Ano po ang pangalan? Mga bata po itong sumasayaw. Pakitext na lang po doon sa number pong sinabi ko po sa inyo. Ha? Sabi ba, tama ka po direct. Smile lang tayo para palagi ho, para humaba ang ating mga buhay. Okay, ang second pong katanungan. Ano po ang pangalan ng mga batang isang group na kasama po ng Primadonna sa launching mamaya sa event 1 po ng main LCC Legazpi City, 1 o'clock in the afternoon? Shout out po kay Richilda Binalia. Good morning po, sir. Sabi niya, good morning po, sir, direct. Direct na lang po, wala na hong, sir. Sa radyo, pangarap ay aabutin. O galing pong makinig at mag-live stream po dito sa ating station po, 91.3 News FM Tindugo na po. From sign on to sign off po, ay talaga pong napakaganda ng programming po dito sa aming radio station po. Very informative po, very entertaining po ang aming mga program dito lamang po yan sa 91.3. Okay, doon po sa mga interesado pong sumali po sa Penpen de Sarapen. Ang edad po ay 4 na taon, lalaki o babae po hanggang 21 anyos. Gusto niyo pong mapanood yung mga sarili sa television, sa mga movies po, tumawag po o mag-text sa cellphone number na 0975-999-5531. O kayo doon sa aming LDS Star Talent Agency page po. Pwede ko kayo magmensahe po doon para maipaparating po yan sa atin yung schedule po ninyo sa mga audition kung saan man po kayong lugar na nandyan po. Okay, maraming salamat po kay Sir Paul Gomez po. Siya po yung marketing director po ng LCC Legazpi City. Sa pag-entertain po sa ating kahapon, sa aming pag-uusap po ay hopefully to have some malls po sa Naga City, sa Sorsogon, sa Masbate po and Catanduanes. Okay, ang taong hindi po marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi po makakarting sa kanyang paruroonan. Tama po, mahal na Diyos ang nagbigay ng ating lupang tinubuan.
Ito po ang inyong lingkod na nakasama sa loob ng isang oras dito lamang po sa Bayan at Kabataan.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wise pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-40 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
6: One Radio. Ting Dugana.

0: sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: One Radio, Ting Dugana!

happy, happy Saturday, tabi sa mga nakatutok sa mga oras na ini, and happy lunchtime as well. Anyway, today is June 27, 2026. Kaya naman po sa Gabos, nag-celebrate kasi ng birthday today. Happy, happy, happy birthday, Tabi, sa Hindu Gabos. Alright, mga katindugo, na sarong Sabado na naman, Tabi. Last Saturday of the month. Kaya naman, ngunyan, Sabado mag-iiribahan, Tabi, kita sa laog din sarong oras. Poon ngunyan, alas 12, sagkod ala una nin pa. Dibisa na, Tabi, sa Kurahaw Radio Show sa One Radio, 91.3 News FM, Team Dugo na. Alright, so kumusta, Tabi, ang 47 barangay sa siyudad ni Tabaco? Kumusta man ang mga katrani niya at mga banuan digdi sa Primer Distrito ng Albay? Kumusta, Tabi, ang Malinaw, Bakakay, Malilipot, Santo Domingo, Asin TV? Anyway, mga katindugon, kami mga muna kamo dyan na ipawash out, Tabi, ano pang pinghalat, ipadara na iyan sa mga numerong 0963-706-2255. O kaya, Tabi, mga katindugon, pwedeng-pwede rin dukitang mahiling sa satuya pong Facebook Live dahil live na live din po tayo ngayon sa Facebook. Hanapin nyo lamang po ang Facebook page ng One Radio na 91.3 News FM. Initabi si DJ Vico, mga katindugon, mga kaedibanan nindo sa God Alauna, ngunyan na Sabado. Sa pata ng mga matatagari ako ng parahan, nagtaragasan sa kuyang banga, dahi ako makataram. Nasa hampaan ko na ang daragan sa kuyang pabakasalan. Oo, ano man tabi ang sendong pinagkakaabalahan, mga katindugon, sa mga oras na ini? Ano man tabi ang sendong ipig-sisilebrar? Ano ang pangaran mo? Ayan, maawot ko, Tabi, ana, sa indong katuninongan. Siyempre, ana, kaugmahan na deserve po ni Indo. Siyempre, kada oral daw dapat, Tabi, mga tindugon ay dawa dipisil, dawa na didipisilan, nahihirapan, ay dapat tigataota man giraray, Tabi, ang besta oral daw. Ano? Launla na po sa mga estudyante niya to, shoutout, Tabi, sa Indo. Patapos na, ana, first month. Kan sa Indo pong eskwela, ngunyan na school year. So, igwapa ka mong 9 months, Tabi, para magklase. Ano, duga yun, ha? Kaya, syempre, big shout out sa satuya po mga estudyante na padagos na tigtataoan sa indang best para po sa indang pagklase. Alright? Siyempre, siring man, Tabi, sa mga workers niya to, sa Gabos na nagtatrabaho para sa indang sadiri, para sa inda pong pamilya, as in para po sa satuyang nasyon na maraming maraming salamat po sa indo. Sana po mag-ingat ka mo, permi. Tanganing happy sana, Tabi, ang buhay. Ano? Kakatapos lang, mga katindugon, Tabi, kang Tabak Festival. Kumusta, Tabi, ang mga staff ka ng LGU? Garday pa po nagkahiringaluan. Ano? Garday pa po nakakapahingalo. So, ngunyan, iba kitang Saturday and Sunday para mag-rest bago naman pumasok sa bagong simana kan natatadang aldaw ngunyan na June. Oo, sa madali naman magkatapusan, mga katindugon, sa Tuesday, Pecha 30 na. Tapos sa Wednesday, picha uno na po, Tabi, kang ano, July. Ikapitong bulan na ka na taon na ini. Madali yun sa mga katindugon ng aldaw. Ano, Tabi? Hindi sila magparaisipon. Minaaragi na sa nabagaan aldaw. Anyway, maharani naman ang eleksyon. Kansangguni ang kabataan and barangay. Barangay election ngunyan pong taon. Kung ako nasa lapuon kan filing, Tabi, kan certificate of candidacy sa September 8. Kaya naman, sa mga nagpaplano, nagbabalak na magdalagan, ngunyan na mag-abuto na election sa barangay and SK election, Tabi, ay good luck sa Indo. Good luck, Tabi, sa Gabos na aspirante. Good luck sa nagmamaawot na mag-agong posisyon sa inda pong mga buro barangay. Dakol baga ngunyan pa sa nanda, sige nang pahirimate. Dakol na nanda, sige ano, para sa iba sa ida ah. Oo. Abaya, isa na, ayun manangkad iyan. Pero sana, Tabi, bakos na pagharani ng eleksyon na dapat oral daw. Oral daw, nagigibukitan marhay para po sa satuyang mga constituents sa satuya po mga barangay. Anyway, shout out. Buwan naman pa shout out kay Christian Macenas. Ayan. And a good morning and happy watching man, Tabi, kay Bien

0: kanina na. Ay, yung dyan sa Barangay San Carlos, Tabaco. Shout out tayo, Vicendo John Ray. Good morning, ma'am po. Sa ito yung avid listener, ma'am Cherry Carborja. Siya pa rin nakatutok man po sa mga oras na ini. Si SK Chairperson Rex Kikay. Good noon tabi. Pabati naman kay Mudang. Hello po, Tita Genoviva, na naghihigda while listening sa imo. And kila Tia Press, na busy magbantay kantindahaninda sa TV. And kila Lola Sean, Lolo Ambing, na naghihinanyog man sa imo sa mga oras ni. Hello ko lang, salamat tabi ha. Permite ining ano, avid listener tapo talaga inisinta ang family ni SK Chairperson kan Barangay San Isidro, Buring, Tabaco. Hello, tabi sa Imorex. And syempre kay Press Vince, on searching for someone na kaiba magkapit. Uy, ala, sisay na naman iyan ha. And anyway, tabi mga tindugon ano, dyan po sa Barangay Matagbak, Tabaco City. Ang nasangguni ang kabataan, headed by SK Chairperson Joshua Blanca, ay may paganap tabi sinda, ano, sa July ano, this coming, ano, next month. Kailan to? July 12. Alright, July 12, tabi, ang sa indang SK Matagbak Fun Run 2026. Open to all, tabi, ini mga katindugon. Everyone is welcome to participate regardless of age, background, or running experience. Come with your family, friends, teammates, and fellow runners as we stride together toward a stronger and more united community. Save the date, July 12, 2026, Sunday. Ang assembly time, 4:30 a.m. Ang venue, San Vicente, Tabaco City, sa New Road. Ang prices, tabi, for 5 kilometer ay male and female po niya, champion, 2,000 pesos and medal. First runner-up, 1,000 pesos and medal. Second runner-up, 800 pesos, budak medal. Third and fourth runner-up, 500 pesos plus medal. Prices for 10-kilometer category, male and female. Champion, 3,000 pesos plus medal. First runner-up, 2,000 pesos plus medal. Second runner-up, 1,000 pesos plus medal. Third runner-up and fourth runner-up, 800 pesos budak medal tabi. And registration po ay open na until July 5, 8 p.m. Okay, hanggang July 5 ang registration ninda. Ayan, pwede po ka magpili na category 5 km, male and female. 600 pesos po ang registration fee. May kaurubay na po yan na singlet, pineapple mesh plus race bib and a light snack and a certificate plus finisher medal. And sa 10 kilometer naman po ay 700 pesos, singlet, pineapple mesh, plus race bib, light snack, certificate, and finisher's medal. Ayan. For more information, or kung mabayad po ka mo by GCash, ay nitaybe ang GCash account ninda, 0981-511-9580. Kay Bianca Maid Saduran po yan. And link tabi mga katindugon para sa online registration ay yaon po sa indang Facebook post. Hanapon po lang po nindo ang Facebook page Kansangguni ang Kabataan Matagbak sa Baka City. For more information tabi, ayan, i-search nyo lang po sa inda pong Facebook page. Thank you so much. Alright, mga katindugon, sigurado Diyos manhay na ugto tabi sa mga kakabukas pasanakan sa indang mga radyo. Kamu po ay nakatutok digdi sa Coraha Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Ini po si DJ Vico, mga katindugon. Di mo na magarali. I'll be right back after this. Kuya mo sa muya ka na
1: umulit ang anik sa sintuhan. Radio. Indugo na.
2: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black,
4: also available.
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet. Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 Plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
4: Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinagest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hairy group shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals abalat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
10: At sinong kulabot?
11: Fresh, hindi ako.
10: Makidistro.
11: Firmang walat.
10: At parang batang-bata dahil sa Era.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
7: Era, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
13: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa Era.
4: Era, 3-in-1 soap. Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
1: Indugo na. Come on.

Boses mo, madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni nga ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

Alright, 18 minutes after the hour of 12. At kayo po ay nakatutok pa rin dito sa Koraha Radio Show sa One Radio, 91.3 News FM, Tindugo na. Ito po si DJ Vico, mga katindugo, nakaribana nindo sa God Alauna nin Paggaudo. Anyway, happy, happy, happy, happy birthday, Tabi, sa samuya pong kagawad. Kagawad Noel Cantal, dyan po sa Barangay San Carlos, Tabaca City. Happy birthday, Tabi, sa Emuad. At lahat ng minutes at live sa imong pa-lunch sa aga sa session. Anyway, shout out man, Tabi, kay kagawad Chilay Saba. And syempre kay birthday boy yan. Yan, kay kagawad Noel Cantal. And syempre kay Boy B. Good noon man, Tabi, sa imo Ma'am Perla Bendal. Shout out kay Kana Base. Good morning po. Shout out kami di sa Labnig Malinao. Shirley Ezekiel Serrano. Hello po sa Indo dyan. Kay Jumar Divinas Flores. Shout out tabi sa Indo dyan sa Bulodkan Oras. Nakatrompa pa po kami digdi. Wow. Hello po lalo na si Bert, Lolo Onyo at Senyora. Hello tabi sa Indo dyan sa Oras. Ang Oras sa Tabaco. Oo, Oras Tabaco City sa Inian. Bago magsuwaigot. Tama po ba? Ano? Ay, oo, si Chair Ivy Claire. Hello tabi sa Indo dyan. Sa Barangay Oras sa Syudad Cantabaco, syempre. So anyway, mga katindugan sa mga kakabukas pa sa nakansin na pong mga radyo, kusog-kusogi na iyan. Pahit-pahita pa tabi iyan. Diyan po pala sa Barangay Cormedal, Tabaco City. Mga katindugan niya to, Janas po sa Barangay Cormedal. Ngunyan po. Siyempre, hatod kan sangguni ang kabataan kan Cormedal sa pangyanot po ni SK Chairperson and SK Federation President kan Tabaco Honorable Vince Bien. Ayan, ngunyan po ang sa endong awarding kan sa endo po nga basketball league. At siyan po iyan na 5:30 p.m. sa endo pong cover.

court. Siyempre, katakodman ka iyan ang orgulyong Cormedal. Recognition rights, tabi. Alright? Sa mga katindugan niya dyan sa Barangay Cormedal, lalo na po duman sa mga awardees, kung nag-apply ka mo, i-check na lang po nindo ang sendong aran. Yan po sa sendong Facebook page. Hanapon lang po nindo ang Facebook page ka na Sangguni ang Kabataan Cormedal. And syempre dyan po sa Barangay Hacienda, San Miguel Island, Tabaco City, ongoing daapuan sa endang Adolescence and Mental Health Forum sa Hacienda Covered Court and Visita Covered Court. Ayan, nahatod po kan God Office. Grabe mga katindugan. Kasugma pala, dyan po sa Legislative Building, nagkaigo kaming Pride Walk or Pride March. Kaya diba nang tabi ang mga manlain-lain na organizations, mga manlain-lain na sektor, digdi po sa siyudad ni Tabaco. Siyempre, kaya diba naman yato ang iba po mga SK members, SK officials, kaya diba naman yato ang iba mga kapitan, ang liga ng mga barangay, mga city officials, sila Mayor Ray, sila Vice Mayor, at sila mga iba-iba pong department heads sa LGU Tabaco na kaibanan man yato kasugma. Siyempre, kaibanan yato ang mga tugang ta sa LGBT community. Diyan po kita sa Legislative Building kasugma. Ano magayon nung nagkaigwaman po kitang Zumba? Ngunyan mga katindugon, naigwana sa nakitang Pirang Aldao. 3 days. Ano ba ako matapos ang June? Pagalumdum lang, ano na, bako hindi natapos ang Pride Month. Ano, ta ang Oro Aldao, padagos po ang sa tuyang Pride celebration, padagos po sa tuyang paikibaka para sa inklusibong komunidad, para po sa Gabos. Ano ba ko lang, ano ba ang Pride Month? Bako lang po siya sa mga members ng LGBT community, kundi para po ini sa Gabos, tabi. Bako lang sa mga bading, bako lang po sa mga tomboy, bako lang sa mga bakla, transgender, kundi para po sa satuya Gabos. Maging straight ka man na lalaki o maging straight ka man na babayi, ang pagselebrar niya to ng Pride Month ay para po sa satuya Gabos. Alright, hello po sa imo, Donnie Brosas Calleja. Shout out po kay Jose Bilbao, Rene Jose Benlayo, and Junson Borilla. Always listening man po digdi sa buwang kaiba ang tulong aki ko na si Yan Yan, Ivan, and Jacob. Balik po yan kay Eva Oliver. Maraming salamat po sa pag-antabay. Anyway, congratulations po sa samuya pong co-SK chairpersons na kinasal naman ngunya na Aldao kay SK chairperson kan Barangay Buwang, SK chair Jessa Kapil, and SK chairperson kan Suwa Igot kan Tabaco, SK chairperson na Chris Santo Caneo. And congratulations tabi sa Indo, nasa SK talaga ang true love. Amakamakan mo ang mga katindugan. Ano, dahil sa SK, may na-develop na feelings. Nagparadabaan. Nagkamernootan. Hanggang sa nauwi sa kasalan. Ayan. Maraming salamat tayo sa imbitasyon. Kaso may trabaho kita ngayon. Ano kaya kita nakahapit dyan? Pero congratulations tabi sa Indong Duwa. Best wishes. Maugma po kami ng mga co-SK chairpersons nindo sa Indo pong relasyon. As in, kung hain man po kamo dinara, kan sa Indong pagpadaba sa lambang saro. Ayan, SK, ano, ma-reveal soon. Sana sa mga next batch, igwaman, ano, kasi kung di ako nasala sa previous tabi na mga SK, igwaman, sana sa after KNDA, next batch naman, igwaman na kasalo naman. Ano oras niya to? 24 minutos, makalihas ang alas 12 and pagkaudto mga katindugon. Anyway, congratulations po pala kay Miki Angela Barcela. Makana Bakakay Albay. Siya po ay ang Miss Manila Charity 2026. Kasubanggi po iyan, kinurunahan siya bilang Miss Manila Charity 2026 sa Manila. Ayan, sa lungsod ng Manila, tabi. Grabe, ano, iba talaga ang gayon kansarong Bicolana. Iba talaga ang tibay o urag kansarong tabing Bicolana. And of course, shout out po kay Kuya Masing, Besh, Astrid, Ma'am Lindy, and Chang Mercy. Ayan, shout out tabi sa Indo. Maraming salamat po sa pag-antabay. Halip po yan sa satuya pong The Wave Man, Rene Castro.

0: Alright mga katindog, hindi mo natabi magharali. Mag-iribahan pa kita sa loog nin pirang pang minuto. 25 minutes more mga katindog, hindi mo na magharali. I'll be right back after this.
1: One Radio.
2: Tindugon na.
1: Tindugon na.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May bala.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: O ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan. Dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best. Talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano, ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
10: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fesh, hindi ako.
13: Makidistrove.
14: Ferong walat.
15: At parang batang-bata
14: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and colon. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
17: Ako si Salvador.
18: Sa gabi ay...
19: Si Salvin na. Malatiyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
20: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
3: Boses mo, madalangog, talibabalangibog, huninga ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaundo. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

All right, mga tindugon, time check 34 minutes after the hour of 12. So we still have 16 more minutes before 1. So ayan mga katindugon, may pilang minutos pa man po kita para mag-inibahan ngunyan niyan na Sabado. Anyway, magayunan talaga ang panata kanta tapi, ano? Naramdaman ko, kinanta pa ni Dayan, kan anniversary ni Sir Gavin and Elma. Kaso ngunyan break na sa duwa. Oh. Relapse pala. Ay, nako. Anyway, tabi mga tindugon. Iba talaga ang tibay kan mga Bicolano. Lahat na ka mga taga-Tabaco. Ano, dito tayo ipapadaog tabi mga katindugon. Basta Tabakenyo, basta Bicolano, maurag. Aro kang katibay ang tatapi. Nakadibanan niya to sinda last June 22 digdi po sa Tabaco City Terrace during Tabak Festival celebration. And syempre mga katindugon, shout out kay Miss Margaret Briton. Syempre last na nakaibata siya digdi sa Corahao Radio Show mga katindugon. Kanangana po siyang first runner-up sa Miss Grand Philippines. Ano, yun po ito sa last time na nakaibata siya digdi. Sana makairibanan ta siya giraray. Maimbitahan ta po siya giraray digdi sa Corahao bago siya maglaban sa Miss Interglobal tabi. Miss Interglobal 2026. Ano? Sana makaribanan ta niya to siya bago siya sumalang sa international stage. Mga katindugon, makaproud doon na maray. Taan sarong tabakenya, sarong tubong tabako, pure-blooded Filipino, malaban tabi sa international stage. Makaproud doon na maray. So we are very proud of you, Margaret. Sa inkaman darahon po kan sa imong pangarap. Sa inkaman darahon kana sa imong corona. Siyempre, aram miga boss na daradara mo po ang Tabaco City. Daradara mo kami ng mga Tabakenyos. And congratulations. Kapag free ka, kapag yan ko po hindi sa Bicol, pwede ka mag tap mo lang ako. Message ka lang tabi. And I'll message you din. Siyempre. Mangunyan po siya po kaya naitalaga na representative ka na Pilipinas para po sa first ever Miss Interglobal 2026. Nagaganapon po kundi ako nasa sala sa Indonesia. Oo. Ayan, congratulations tabi Margaret. And iba talaga ang gayon kan tabakenya. Ano? And syempre, shout out man po sa LGU Tabaco mga tindugon. Grabe po daw limitado lang sa pondo na nagamit. Bako siya kasing ingrande, bako siya kasing bongga kan mga nakaagita pong Tabak Celebration. Pero still, nag-celebrate man po girari kita nin Tabak Festival, which is the dapat po paghaliun. Katakod ta na iyan eh. Katakod na po iyan kan sa tuyang identidad bilang mga Tabakenyo, bilang mga Bicolano. Ang pag-celebrar kan sa tuya po mga festivals. Kaya kudos to the LGU Tabaco headed by Mayor Ray Bragais. Maraming salamat po, Mayor. Nagkaigwang kaugmahan sa mainland. Nagkaigwang participation man sa island. Siyempre, digdiman po sa upland, ay sa mainland at upland barangays kan Tabaco. Kasubanggi, nagkaigwama na dinner sa mga barangay digdi po sa Tabaco dyan sa Balay sa Udan. So, thank you so much, Tabi, Mayor Ray. Siyempre, nasaruman po sa mga punong abala. And talagang pinakabi si Gayod sa Gabos. Madeng iba kundi si Vice Mayor Glenda Ong Bunggaw na talagang very hands-on. Iba po talaga kaya pag si Ate Glenda ang nagkakapot po kan mga activities. Ano, very organized, malinis, maayos, maganda. Iyan po ano sa iyang ano, iyan po ang katakod na iyan kang pangarap ni Ate Glenda. Ang mga activity na malinis, maayos, asin, maganda. All right. Hello mga katindugon, ano yun pa baka mo diyan? All right, tabi mga katindugon, ano gan kan sabi ko kasi bago tabi. Iba talaga kapag natutukan na maayos kana sarong matibay na sa tuyang Vice Mayor Glenda Ong Bunggaw. Parang nawala yung bed ko, ano? Siege.
Alright. Ano oras niya ito, mga katindugan? 39 minutes after the hour of 12. Nawala yung bed ko, mga katindugan. Ayun, okay na, okay na. Okay na pala, Daddy Loing sabi. Thank you so much. Okay na po, naayos na. Nanay, kikig ako pag nagkaka-technical issue. Okay na sabi. Iba ako talaga pag warang bed. Ganun ka ba mga katindugan, nagtataram na ano daw. Anyway, araw nga po kan sabi ko kasubago. Magayunon po daw papaano sunagin celebration niya to Cantabac Festival ngunya na taon. Ano? Kaya daw papaano tabi sana daiman madaiman paghalion kan mga ibang munisip ano ka ibang mga banwaan an pag-celebrate ninda kasi na po mga festivals ta daw sana daw papaano daw day tagastosan ining dakula ay ma-celebrate man po giraray ta toon and daing gayon kapag data po celebrate ang sa tuyang festival nakatakot na o katakot na po kan sa tuyang pagkakakilanlan bilang mga Bicolano bilang mga taga probinsya ano. Ayan, shoutout tabi kay Joseph Bilolo. Hello po sa Indo dyan. Shoutout man kay Nena Palanas Bubis. Marhay na pagkaod to tabi sa Indo dyan. Muya mo sa muya ka na umuli. Tanganin sa sinuharan eh. Karawan sa na. Muya takang mas mabistuhan. Pwede takang pasyaran sa Indo. Tanganin makapagpaaram. And of course, tabi mga katindugo na shoutout kay Cho Don na taga-Bariw na mahiguson na yaon dyan sa Balading. Hali kay Dwayne Bumbita Manlatas Jr. Hello po sa inyo dyan sa mga taga-Bariw. Kataling misanaan. Josefa Bernal Barcelo, shoutout man tabi. So, siyempre sa mga sa Peña family tabi dyan sa Barangay Bariw Malinaw Albay. Shoutout tabi sa inyo, Gabos. Watching live po from the tag Santa Teresa, malilipot si Joseph Bilolo. Shout out tabi sa inyo dyan. Shout out sa mga gabos na nakatutok sa mga oras na ini. Siyempre, shout out man tabi sa kuyang amigo dyan po sa Barangay Tagoytoy, Malinaw Albay. Lalo na po kay Landa Vincent Malagenio Paarat. Shout out tabi sa inyo dyan sa Barangay Tagoytoy. Watching live po from the Tag Santa Teresa. Hello po sa inyo dyan sa the Tag.

And of course, shout out man sa Baclayon, baka kay Albay, sa Barangay Baclayon, kan baka kay hali po yan kay Josefa Bernal Barcelo. And kan last na dugo na last June na 23, nagkagwaman po kita celebration kan 25th Agri Fiesta digdi po sa Tabaco. So congratulations man po sa naging success, successful activities kan Agri Fiesta. Sa congratulations Agriculture, City Agriculture Department kan Tabaco. Congratulations po sa Endo, headed by Engineer Aileen Bombon. Congratulations po. Siyempre kina Ate Abon and sa mga staff, sabi ka na City Agriculture Office, congratulations po sa Saindo. Sana, and thank you so much as well sa tuya po mga winners, sa mga nanggarana. Sana po padagos sa Indo pong higos na pigtatao sa tuya pong sa Indo pong trabaho, sa mga farmers, sa mga fisher folks, sa gabos sa sektor. Maraming salamat po sa Indo. Takong bako man po dahil sa higos nindo, sa tibay nindo, sa determinasyon nindo, dahil po kitang mga pagkaon sa tuya pong mga lamesa. So congratulations and thank you so much sa satuya po mga farmers and fisher folks. Anyway, mga katindugan, we still have 12 minutes, tabi, para mag-iribahan nun yan. Ay, 17 minutes, I guess. So, di muna tabi mag-arali, mga katindugan. I'll be right back after this.

0: bago na.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
5: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
7: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga, unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
8: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Boses mo, madadangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!
9: Alright mga katindugon, 12:51, tabi ang oras niya to. Anyway, inabot na kita ng oras para miyentras na magpaaram sa satuyang programa ang niya na Sabado. Si Kabus po na nagantabay, maraming salamat. Anyway, shout out kay Maria Cristina Clavillas Banico. Shout out tabi sa Gabos ng mga taga San Carlos po na nagaantabay sa programa mo, especially sa Barangay Fatima. Hello po sa Gabos, ingat permi and God bless. Sali po yan kay Cristina Banico. Maraming salamat tabi sa pag-antabay mga katindugon. Nagkaguhan na mga tanay na makasarong makabuluhan na sarong oras na pag-iribahan ngunyan na Sabado. And of course, mag-iribahan garari kita next month. Digdi po sa Kurahaw Radio Show sa One Radio 91.3 News. Mag-iringa tabi ang Gabos. Ini po si DJ Vico Induguna.

1 Radio 91.3 News FM. Tin Duguna, that was Dreaming of You by Selena. Hello, hello mga katindugon. We are so back today. Kamusta kayo ng ngunyan? Yes, good afternoon mga katindugon. Ladies and gentlemen of the City of True Love, and that is Tabaco City. Ang iyong programa tuwing Sabado, narito na ang Sabado Music Jam. Yes! My name is CJ, the DJ, ang iyong cool na kajamming. Makakasama niyo po ako every Saturday, 1 to 3 p.m. Ang programang inyong iibigin, ikakasaya at makapagbibigay ng potential relapse. And today is June 27, 2026, the last Saturday of June. Ay nako, ilang days na lang mga katindugon at nandiyan na naman ang month of July. And today ay maulan dyan, yarayaon sa luwas ko niyan, ay magdala-dala na po kipayo at subago nag-uran man ka, subago sa malilipot. At ngayon naman sa syudad ni na tunay na pagkamaot dito sa Tabaco City ay nag-uran man. Since nag-uran, inumanaan ki Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix na may init-init na masiramon na kape. Kasabay natin din dyan ang Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Sabay na rin ang Anrox Detergent Liquid Soap, Sure Soft Fabric Conditioner sa inyong paglalaba. And at the same time, ang Kawaii Soap and Lotion sa satoy ang pagkarigot. How are we today mga katindugon? I hope you're having a great, great time. Shout out sa gabos na nakikinigun niyan sa indang mga kabahayan. Kung saan-saan man kamungunyan. O sa mga day pa ng ordo, mag-lunch time na po. Tanganing busog-busog kita na naman. At tuloy-tuloy ang satuyang pag-ibo at paghinuha sa buhay. Yes! Shout out sa ayos, special shout out sa mga may birthdays today. Yes, yes, happy, happy birthday! Most especially sa may mga anniversaries and anniversaries this day and the past few days. Congratulations po sa St. Duga Boss. And shout out po kay Teacher Nayan Edma. Happy belated happy birthday last June 24. Greetings from her student Nina Glenda. Happy happy birthday Ma'am Nayan. And by the way, shout out sa nasa kuyang amigo. Happy happy birthday man kay Kuya Ira Apil. Happy happy birthday man sa iyo mo kuya. It's so good to be back and tuloy-tuloy ang ating mga tugtugan mga katindugon dito lang sa Sabado Music Jam. Kasama niyo kilala ako si CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming. Here's In My Dreams on Rio Speedwagon. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugad, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600, or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Sabado, Music Jam with CJ.
10: Tindugo na!
11: One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! You're still with me dito sa ating Sabado Music Jam. Kasama niyo pa rin ako. Ako po si CJ the DJ, ang inyong cool na ka-jamming. How are you today, mga katindugon? Yes, don't forget a clap. Time check, 1:35 p.m. ngayong Sabado. Maulan na Sabado, mga katindugon. Ano, kung umuulan man dyan sa inyo or nag-aambon-ambon man lamang, don't forget to always bring your umbrella. And sa ating mga katindugo na rin dyan, ay magbibigyan lang muna tayo ng mga madali ang shout-out. Shout-out po kay Tita Alma Blanca Flor. And shout-out man po kay Ma'am Marisa Belches Bula dyan sa SJCC. Hello, hello po, Ma'am. And again, shout-out ko giraray si na Tita Vilma Lumoya, Zairil, and Miko. Hello, hello sa inyo dyan sa Yakal Street Corner, Kirikada, Manila. Yan, sa Santa Cruz, Manila. And i-shout ako kira sa kuya mga teachers dyan sa Francisco Balagtas Elementary School. Sina Sir Gilbert Leona, Sir Ricardo Pascua, Sir Michael Sese, Ma'am Portia Lania, Sir Benedict Verona, and Ma'am Julie Suleiman. Yan! And I miss ko kira sa mga teachers ko dumapagdumang ko sa Manila last time. Last week, I think. And of course, visiting your former teachers nung elementary. Yan. Sabi, nakita ko sila doon sa school. Ayaw mang ginaray sina sirs and madams. Anyways, shoutout Sir Gilbert sa nakikilig ko ngayon. And would like to give a big shoutout kay Ma'am Julie Suleiman. Since, ano yung pagka-visit mo mga katindugan sa dati mong school? Grade 1 pa lang, si Ma'am Julie Suleiman ang sa kuyang naging inot-inot na grade 1 teacher. Yan. Saya talaga ako na parang kung ano yung naging room niya before. Nung grade 1 kami, doon man giraray, di ba? Sabi ko, parang lahat nagbago yung yung room, hindi naman. Miss you, madam. Love you so much. And at the same time, shoutout ko na rin sa kuya mga amigo na si Timothy Paraino, Juan Inigo Yuenyo, and si Aaron John Amio. Ayan. Sa ating mga katindugo na gusto rin mag-send na kanila mga shoutouts, check that out sa ating Globe 0945-315-6553 and sa ating Smart 0962-599-2268. At mamaya babasahin natin yan bandang alas 2:00 pagkahapon. Anyways, mga katindugon, dire-diretsuhan na natin ang ating mga magagandang tugtugan ngayong Sabado here on Sabado Music Jam, resuming with Suddenly by Billy Ocean. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na.

0: Información. All in one radio station.
1: One Radio.
2: 91.3 News FM.
3: Tinidugo na.
4: Time Check is brought to you by
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
6: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hepa B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
10: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
10: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
14: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
15: Sabado, Music Jam with CJ.
16: Tindugo na!

1 Radio 91.3 News FM. Tindog na! You're back at sa ating Sabado Music Jam. Kasama niyo pa rin ako, si CJ the DJ, ang inyong cool na ka-jamming ngayong pagkahapon. Today, it's 2:03 PM. Time check, mga katindugon. July. Ayun, July. Hindi pa pala July ngayon. My God, nauna na naman ako. Today is June. Okay, correction. June 27, 2026. Ay, ina-advance ko na naman ang sadiri kong ngayon. Anyways, malapit na rin naman ang July, mga katindugon. Exactly 3 days away before tayo mag-start ng ating June. And shout out sa gabos na riyan dyan sa kanilang kabahayan. Nagre-relax mo niya, nakatukaw at nagiinom-inom man lamang ki mainit-init na best cafe, di ba? Sa tuyang mga katindugon dyan ay basang-basa pa rin ang mga kalsada ngayon dahil sa nangyari pag-uran sa bago. Anyways, dahil nga meron tayong forecast ngayon, precipitation dito sa Tabaco City na 50%. Ayan, ang ating temperatura ngayon ay 32 degrees Celsius with a humidity 79% at ang wind na may 8 kilometers per hour. Kung sa mga nagtatanong naman kung sa Manila ba ay umuulan, precipitation ay 25%, mababang chance ng pag-ulan. Humidity 72% na may wind na 14 kilometers per hour na may init na 32 degrees Celsius. So light rain lang sa Manila. Dito naman sa Tabaco ay may pag-ulan. Dako naman tayo sa ating mga shoutouts, mga katindugon, especially kay Ate Cherry Carbona. Hi, Ate Cherry. Sabi niya, good afternoon po, DJ. Shoutout po kay Madam Kimberly Bueno Corral na happy birthday today. Kang Isla Salvation, Manilipot, salamat po. Happy, happy birthday. Shoutout sa gabos na rin dyan sa San Lorenzo, Tabaco City. And meron tayong shoutout from 4895. Maray na hapo po DJ CJ. Pa-shoutout po sa mga mahigusta si Marcedita Bibon, Helen Corral, Gareth Barliso, Julius and Kambal Jose and Joel Corral na tindugon pa. Salamat po. Nagdag din niya. Nagdadagman si na Ma'am Des De Los Santos, Faye Brutas, Asuncion Bua, Gloria Bolinan, and Maria Botis na tindugon pa. And listening din daw si na mabuot si na Madam Mary Joy Baliat. And hi, ma'am. Hello, hello. Maris Nora Sabalberino, Ellen Valbuena, and Leia Delgar na tindugon pa. Salamat po. Ay, thank you so much sa inyong mga shoutouts. And sa gusto mong send na shoutouts, send na yan ha, para mabasa natin mamaya. Let's kick it up na sa ating second half ng ating tugtugan dito lang sa Sabado Music Jam, only here on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na, here's tayo lang by Nobita.

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page. The St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Sabado. Music Jam with CJ.
4: Tindugo na.

0: Arriba, Información, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Hi, I'm Christine. A student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fesh, hindi ako.
13: Makidistro.
14: Ferong walat.
15: At parang vatang-vata
14: dahil sa ERA.
16: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
17: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
18: Ako si Salvador.
19: Sa gabi ay
20: si Salvi na.
21: Malatyosa ang ganda.
20: Dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
22: Isang patulay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
23: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
22: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
24: Sabado, Music Jam with CJ.
25: Tindugo na!

0: 1 Radio 91.3 News FM. Tindugon na! And you're back mga katindugon sa ating Sabado Music Jam. Time check, 2:49 PM. Malapit na matapos ang ating programa ngayong pagkahapon. Kamustahin ko kayo mga katindugon. How are you today? Sana all nakatukaw sana.
1: Sana all!
0: Sana all nga man ang God. Sana all nagre-relax-relax ha. Sa tuyang mga katindugon dyan, I hope you're having a great time mga katindugon. I shout out sa tuyang gabos na yaon dyan sa Mercado Publico kang First District of Albay sa kagabos-gabos niya o dyan. And gusto ko i-shout out si Tita Erna Riao dyan na naglalabas sa Samuyang Harong, naglalabas sa Samuyang mga Badu. Badu. Anyways, mga katindugon, how are we today? By the way, sa mga nakikinig ngayon dyan, kung may mga problema man ka mo today, ay dapat ay pag-pray natin yan, mga katindugon, alright? Any problems that you're facing right now, kahit didipisilan man ka mo niyan, ay dapat ay pag-pray nyo at sana ay matulungan tayo ni Lord, di ba?
2: Tama!
0: Yes, yes. Believe in him, mga katindugon. Uy, shoutout sa ito yung mga bajak drivers na yun dyan. Jeepney drivers, tricycle drivers, UV Express drivers, modern jeepney drivers as well. Pati na rin ang ating bus drivers na nagbibiyahe all the way from Bicol vice versa to Manila. How are you today, mga katindugon? And I would like to give a shout out kay Ate Burns and Kuya Erickson for having me. Kay 2 days pa lang ay ngalab-ngalab kita sa radyo kahapon at kana Thursday. Napagalang sa kuyang islo, kakataram. And at the same time, thank you so much at DJ Chloe for letting me do her part dyan sa One for the Heart. Yan, nailita kate. Anyways, mga katindugan, thank you so much for listening. Ay, kita-kita naman tayo sa July. Kung ngayon, June na, Jolina Magdangal. Kita-kita tayo sa July. Thank you so much mga katindugon. This is Sabado Music Jam with me, CJ the DJ. Susunod na ang The New Wave Connection with your wave man, Mr. Rene Castro. We'll be with each other again dito lang sa Sabado Music Jam. And we have a beautiful song from NSYNC, I Want You Back, and As Long As You Love Me by Backstreet Boys. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na!

Magandang, magandang, magandang lalaki ako. Magandang, magandang, magandang hapon mga katindugon. And welcome to another edition of The New Wave Connection. Yep, The New Wave Connection, the program that dares to be different. And the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan. So One Radio, 91.3 News FM, tindugo na! Ako pong inyong amigo Asin Barkada sa radio hanggang alas 5, Rene Castro, The Wave Man! Ang magandang lalaki ng One Radio! Sa ladong teknikal, kasama rin po natin si Kuya Loings Bornasal. Special thanks sa ating mga station executives, Sir Jing Montealegre, GM Romy Volante, SM Osang Kandahan Boris. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 18-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, at ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At para sa mga kinakailangan mineral ng ating pangangatawan upang hindi tayo magkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman, mag Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi bago matulog, para sa mga sakit-sakit aray-aray, mag Q-Sai Massage Oil, Q-Sai Mahusay. Ang lahat na ito mabibili sa inyong mga paborito, groceries, botika, nationwide. Kamusta, kamusta, kamusta sa lahat ng 47 mga barangay dito sa siyudad ng Tabaco. And of course, sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Albay. Tiwi, Malinao, Malilipot, baka kay Santo Domingo and the City of

And of course, sa lahat ng mga probinsya na nakapaloob sa Bicol Region na naabot na signal ng One Radio 91.3 News FM, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon! Siyempre pa, huwag natin kalimutan mga katindugon ng ating mga katindugon dyan sa Isla San Miguel Tabaco City, particular dyan sa Barangay Angas, Hacienda Rawis, Barangay Sagurong, and Barangay Bisita, Isla San Miguel Tabaco City. Maray na hapon po and happy listening sa Indogabos dyan sa Isla San Miguel. Mga katindugon, this coming... Katapusan, pinakahudya o ultimong aldaw ng bulan ni Hunyo, June 30, that will be on Tuesday, ay may nagbabadya na namang paggalaw sa ating mga produktong petrolyo. And nakakalungkot man, pero muling tataas matapos ang serye ng mga pagbaba, ay ngayon ay tataas naman ang mga produktong petrolyo. In particular, ang diesel po ay tataas ng 1 peso and 20 centavos per liter. Yan pa yung nakikitang estimate, ha? Hindi pa po yan final, mga katindugon. 1 peso and 20 centavos per liter ang itataas ng krudo o ng diesel. Samantalang, ang gasolina, that is premium or unleaded, ito po ay tataas ng 1 peso and 50 centavos per liter naman. Ayan. So, hindi na po lingid sa inyong kaalaman, mga katindugon, ay hindi po nag-hold yung peace talks between US and Iran. So, nagkalabuan, meron yatang tinira na ship, cargo ship sa Strait of Hormuz. Kaya nag-retaliate, binomba na naman ng Amerika ang Iran. Ayan. Anyway, kakantahan ko muna kayo mga katindugon eh. Para po sa inyong lahat.

0: you can send your messages to my cell phone number 0948-768-6602. Once again, my number is 0948-768-6602. Or you can even reach me through my FB account. My account is Rene Cebalia Castro. Yep. Sige, basa tayo mga katindugon. This is coming from... This is coming from 0365. Okay, sabi ni 0365. Hello, the Wave Man. Bravo. Kala ko bakit kap... Ano? Kapit kayo. Kala ko bakit kapit kayo. Nice song. Thank you. But I didn't quite understood itong part na kala ko bakit kapit kayo. What was that? 0365. Hindi ko siya nasabutan. I'm sorry. Pero thank you for the compliment of me singing a nice song. Okay. Uy, nandito pala si Daddy Jow. Daddy Jow, kailan ka dumating? Good afternoon, sabi ni Jow. Good afternoon, sir. Mr. Waveman listening from Kennaway. Alright. Jow, kailan ka dumating? Oo. Bakasyon ba yan? Or are you here for good? You're celebrating something, kaya ka biglang napauwi? Ayan. Okay. Nice to hear you again, Daddy Jow. Bisita ka station minsan, ha? Sige, dire-diretso tayo mga katindugon all the way up until 5 o'clock in the afternoon. By the way, you're listening right now to Mo. The name of the band is Mo. And the title of this song is Asia. Yeah, you got that right. Oy, text kayo. Did you notice a while ago na ang Mayon Volcano ay nagkupsit ng lava? As in talagang merong mga nag-spurt out. I will be back after these messages. Don't go away!
1: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan aleko na susog sa Board Resolution No. 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 al Downing Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan aleko Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 nin pagkaaga, on-site registration. Alas 9 nin pagkaaga, program proper. Alas 11 nin pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manood sa operational status kan aleko, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inamyandaran na provision sa aleko bylaws. Imbitado ang gapos na miyembro konsumidores kan aleko. Magdarasa na nin bagong aleko notice of billing o resibo kasabay ang anuman na valid government issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura. pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Maghihim ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igusin na mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
5: Healthy na.
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
6: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
10: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
10: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
10: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
11: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
12: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong?
13: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: Tabaco City's Tindugun.
15: Na radio station.
16: One radio.
14: One radio. One radio. 91.3 News FM. The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One radio. News FM. Tindugun na.

0: Being yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
1: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test,

And we have 22 minutes before the hour of 4. Make that hour of 5. Ano ninibago ko na? Ang bilis ng oras. 22 minutos bago sumapit ang alas 5 ng hapon, mga katindugan. And of course, you are still with the Waveman, Rene Castro. Ang magandang lalaki ng One Radio. Sige, basa tayo ng text message. Sabi ni Rose of Santo Cristo, one of our regular listeners. Blessed afternoon po, Idol Serene. Pakibati po, sir, mga taga-Purok 5, Santo Cristo na nakatutok sa programa mo. Busy pa, no, Idol, but always listening sa popular program mo, sir. Di lang nagpaparamdam sa'yo. Salamat po, Idol. God bless po sa lahat ng mga kapatid. Yan si Rose of Santo Cristo. Once again, happy listening. In particular, just sa Purok 5, Santo Cristo, Tabaco City. Thank you very much and always keep safe, Rosa. Hey, we got 20 minutes before the hour of 5 in the

0: 101.3 News FM.
1: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Tabaco City's Tindugun.
6: Na radio station.
7: One radio.
5: One radio. One radio. 91.3 News FM.

only have 7 minutes before the hour of 5 in the afternoon. Eh, kabilis na oras talaga, ano, mga katindugon. Please do not forget, tomorrow is a Sunday. Araw ng simba, mga katindugon. Huwag kalimutan na once a week, eh, magbigay tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Sa lahat po ng pagpapala, pag-iingat, at sa lahat-lahat ng ating pong mga na-re-receive na blessing sa ating pong Panginoon. Ayan. Hey, thank you very much sa lahat po na umantabay, nakikulit, at nakisaya sa programang The New Wave Connection. Special thanks, giraray, sa ating pong mga station executives, Sir G. Montealegre, GM Romy Volante, at SM Osang Kagandahan Bores. At sa lahat na naandyan sa manok ni Osang Fried Chicken House, magandang hapon po and happy listening po sa Gabos na nagdadangog dyan sa napakasarap na manok ni Osang. Ayan, tiyan na sara, nasiram. Alright. And of course, kanina nabanggit ko nga, ano, may increase, petroleum product increase this coming the final day of June 2026, sa June 30. Estimate pa lang naman, although if you will be comparing this to other information or news, iba-iba po yung makikita nyo. And may inaantabayanan din tayo sa mana ng panahon next week. So it is advisable for us na antabayanan at makinig, be informed, be updated sa atin pong mga local weather news providers. Ika nga, like for example, DOST Pag-asa at iba-ibang mga weather station. And of course, from One Radio. Ayan. Once again, saladong technical, nakaiba po natin si Kuya Loings Bornasal. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, and Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Ganun din ang mga kinakailangang mineral sa ating katawan ng Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi bago matulog, magpamasahe para sa mga sakit-sakit aray-aray, mag-Q-Sai Massage Oil. Q-Sai Mahusay, mabibili sa lahat ng mga paboritong botika and groceries nationwide. At ito po ang inyong amigo Asin Barkada sa radyo, Rene Castro. Ang magandang lalaki ng One Radio. 91.3 News FM, tindugo na! This is Al Corley with Square Rules, only here at the New Wave Connection.

0: Manig, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalondry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Everyone's favorite radio station.
7: One Radio.
6: One Radio.
7: 91.3 News FM.
6: Dugo na!

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account. Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store. P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan. Oh,

0: lang niya erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng boss capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang boss capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unicia Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakaw sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabi Albay, mababakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Tobacco City's Tindugon.
9: Na radio station.
10: One radio.
2: One radio. One radio. 91.3 News FM.

0: 50 lang ang small add-on. Price varies.
1: Nag-uumapa, habaw sangkap. Nag-uumapa, habaw sarap.
0: Chowking Super Sangkap Halo-Halo. Habaw sangkap, habaw sarap.
2: Come and visit us at Chowking Tabaco.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Land Survey, Bergoglio Geomatics, and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 800 Viraca Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction. Owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
6: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
7: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Y2K Saturday.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
11: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, function hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Dugo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Y2K Saturday.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Idugo na.
2: Ang init!
3: Banana!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Banana!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Banana!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Banana!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Banana!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Banana!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Banana!
0: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama-samang panaba, okra, sanuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Ang init!
3: Bataba!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Bataba!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Bataba!
2: Sumubok na nitong bago.
0: Introducing...
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Evenings on One Radio.

0: sa ganawa as inlingas.
1: Amen.
0: An kapas sa
1: inspirit.
0: Kasin pagsuon sa kumsa. Kukul asan. Tindal kutat at sa insek. Takakis. Anang ngay antaminad. Na angele sa sin santos. Sinjay ang nabi sa kagurang nandang Diyos. Lugod sa kamhan asin pada sa alahuhan.
1: Amen.

0: cross kita sakin sama hai an bo mi kulau sinasa pra salaga hula umay kagos don wakakamhan kurang na dong kagos kordos a nagma kasalanan kay nagma kasalanan kan kinaban ima tuk na ma kay banaan ikasang kay bak sant waya mi amang langit mo nga akaw na iyo si Christ ligtadiklo sa karatan darbang imo asin sa dalan o agad sa ngaran ni sukrang naki o asin ka na espiritu puhagahayos sa panahon ng
1: napagkan babaeng tsunami naging pagbit kan presens sa sayang pagkalad nagan man buhay ang Diyong tiwala ibiya kinanyugon enot
2: pasipro ni sarap sa iyong igunayaman bilang na dumapit sa ka ang babae ngunya ko la na sa sabawon sa dit na kwa ang lag to asin tanga maghanin mo at paal daw si Elias na asin mahingalo asin kibihon ang maginib niya sa babaeng asin aki asin agong gura ilabi aan sinabi huwag sa pinasin napat daw o kakaigwaking lalaki. Tara mo rang namat pamaton ang sakagurang na.

Kaya kung katotoo imong pagkamuot posan na katot masarig sa langitan. Palaraan na igwing na nausin sa imong pagmahada mong ngaran sa iwasan ang kaugma. Ayanin sa indakta sa imong kalmaw. Litong po ina ang kagurahan at tamal.

si Don Pablo tu na ang sarongtis san asin pagkat ni kay Krisyo san sa kastubain kito basanin kita kita su bitang sarap kandag kita kaso sa sarpaning kritili rawa kita kong lagad iba kit buha niya to nasbay lagada dai magada dai sa ita siya nagkupalan yang buhay ngon ng Diyos kaya ng is nakaman lan gay o chan Jesus nan kad santo.

0: na indo mas na laywa durat te
1: mo kagurang
0: mina o smak mimid sa tubang sa kong daykap digdi sa pagdaranin iyanin katuninungan ko patigit iwanon lalaking babae na kan manuay no kita ang kaiwal na sa di ang minapma at takuy bako sa kuya ang daiman ka sa kuya daimanini buha nakakamtan asinanaw isak baka ang minaak ang minaakweta hulfet sweta ang minaakal hulfet babing sa banal minsarawig ning mapakumpulo kasiya pulo tutabi ko sa indo ha angos ngaan marhay
1: gumaw sa imo
0: Diyos magas kaduang nisan Pablo sa Rome natawan kita naritrato pati tarong binunyagan Pablo kan mga enot na kristian na aki pula na pat mas binukun ano ang sayang pagtubod na pag ibunan sa rong dakula siya nin masis halik ko ninyo kuhay nin sa rong agan ang pagbunyag sa rong Pablo yagan mong niko na para tu asinday uriponin kaya pagsuo isbunya ang bagang kakay na say anpas sa Diyos tugang siya panahon mata Chris taping pipirs minsan si po sinda ano ang tiga pigdadara sa inda sinda equal si Chris mga tourist attraction sa Roma itong pilista Sperador ha iete saan gusto duman sa kulisya siya na nahabong magkikristian nga mababangis na hayop sa iitor sa iyang gabinete na pignangat nga na magkristo na matada nasabutan ninda sinda binunyagan at antina sunod sa jukikan sa kan sa ibang hilyo kristo siyon na si pasikat sa naging mga duswinan si pigpersigir mapara kikaban kan pateo kay narumdum sa mga si sabi ni Kristo bidsa ko sa mimid bidun ko banggan sa langit minamid bidsa ko yung ama sa awi ko man mimid bidun sa langit sa day ko na ko natuninungan espa aking in aking babae gang sa manugang sabi ni Kriwal Kristo ay duman sa patinarong naan hanap at agri pagsipin asin kan Pilipinas sa saruran na saan ng magparamilgos do sa Amerika day mga tan mga lula istar pa sa lang piparan dumanasin sa mga arang pag 8 anyos kan tapo na si vlog na siya ta iwi na mga nasyon pero sa naan buha yung an agrikultura min sumanga tiyaon siyo o lulumi subra pa dahing relasyon papang uro malhay arugang anaklaan pero nata tanag iwa kat nata mga tugang antunin ko as kung pinapaurugan mas sa tuyang mga mahal bini Christ mo pag-at sa iyong magura sabi sala masabi ko nga sala na sala katama sala matugan hon kung minanin to pagsunod sa mga taaki dapat mas paurugan kung ano na mahal na Diyos yan yan disipulo na kan mga parents tunyagan yes nagsilip ka yes one bautis kapang pagkamon bautis as in hate ay say isaw daki kinakay circumcise bi mga tuga yun ang paglat na kinab mga tuga sisyon mo na kan panahon ang gusto sa big circumbaut equal ang kinabaman kinabanan ni nam urugot ang kinabaman iyong sahon kayaan doon daitay na nata takilan sa mga aki minsan nagdadakulaan anak ko pa dahil rimba nga ni susunara mo ni Diyok nagigi simat masayuban iyo ini papatan ni Yesu Kristo na tun na dinaban na nakinungan kundi mga tugang di mo yung pag Diyos o sinamon tataunin tuninungan pero mga tugang yun po kamonin ang proof ang balota inaakal sa ban kung kamonin tubig man sa kasan daikos ang nagkikristo orog si Katlo sabi na nagkipaybal mga tugang so inarong big na nabis sa mat kung nagsumalinaon anin sarong hagad ninig sa harong alagad sa nakang sa akon ang

0: tubig na o kung anin baha. Mga tugas. Dahi, linapit, naghahaga na rong basong tubig. Kaya doon kita kayo. Dahi ikaw na, na, daing balos. Ito yung pagsunod kay Kristo. Ang balos, bako, tak, natuod na kigusto, matlos. So, kwarta, kaya ririnanin, lalo, habo, piot, udakula sa duya, masa, bako, tama, tapig isip, mahat, bakong mabalos ni Kristo. Ano ang sa inong kwarulon sa gayong tininkat isip, balot, tutinig ang materyay, nagunakaman. Dungan, taos niya, sa si, tugan, rin mo, kabarkada, tarap. Minsan, kita gada, siya nagsabi, balikan di natanak, pero ang asin ko, no, asinan siya ang tatarawa. Ang nahit, sinasab, tayo, si profeta, nagsadi profeta, ilagbuhay nita. Lagi siya sa harong niyami, higta, pero uminabot sa punto, subinyag, bako, pagkib, na mais, mayang agi rin sa tuyang harong. Kain na ganyanin, mesa ni al sa profeta Eliseo duman. Doon nga, ipdigdi sa at agom. Daisin, kaya kung babakirin kayo na yung panahon, ngunya sa sinas na taon, kaigwa kanin akong bakpa niya, dinawanin kwarta. Daisin, nagbawanta na ako. Tinawan niya ni taran. Ako kan prof ang sayang balot taman ang sayang. Day kita magtanggol buhay idu Kristo. Buhan day matugang magmilay tugang sayang kung pinapantataram sayang mong isipaor mo ni Diyos ramon in ta sayang mo ang mga tugang mawawa rostad. Good ako sa sarumang gibok ang langita nasindan asin sa sana sa sugto ang Diyos sinamon dagikan sa mga gabos nagikan sa Diyos o nagikan sa Diyos sa totoong Diyos naki sa Rosma bisa iya nagkais huli sa totoong bisa sa naghilig sa kalat asin huli santo ki Birhen Maria asin nani pa sa krus para sa tokan pa na Pilato iyo nagalinubo asin ka ni katulong aluhay liwa susuratan asin sangit tutukaw sa kway na mabalik sa mga buhay hadean deng katapirito sana nin buhay kan sa aki bakan aki sa sinapamuntarang mga prof asin batolik stolik kong simba nagpapahay tubon niya sa pagpatawad din mga kasinagahala buhay lian gan buhay pat amen iban nagnay na pagkan sa bilog na katawo magdulog kitin po yung mga kagadaan bag naninan sa mong pamilya
1: gurang nan ang samong aning pa asin mga ubisahan hinda itong kakamurawayan ipos
0: gurugaan sa mong
1: tanganing matatong pong pakamilan sa mga di asin mga daing suka kami kagurang
0: naninan ibi
1: nga hoviness ban no nin karir galag sa mga nagi kundi mamid bidan kahulugan sinan ipamibi niya
0: kagunyuga
1: tanganing ang mga nagihek sa sak mag-ak sa chua momoto nakarahay nagrarasya unongan ito sa
0: kagurang nanin so,
1: tanganing ang mag sagtakapan asin liwanag sa hade
0: kagurang nanin ang yugong pami langit war grasya na minaan sa mong kasari sa kabusin abang sa sainang katik may hubnya mo ng Diyos ang sabuya idusto asin isto na saan

0: pamibig ko asinan sang maako man lugos sa man.
1: Akang kan atang sa saib umawan asin kang san para mangyagidog yang ba.
0: Kurangan sa mga sakat Diyos lugon Eucharisti ang ini tabang sa glingko inihi sa ngara na sa mo.
1: Amen.
0: Ama pa sa indo
1: imong
0: taas aso
1: mina sa kagura
0: at kita na sa
1: to asin dapat.
0: Tutulo asin danay asin minsan sa in magami sa imo ama makakatapusan. Kung daing sagkod na kasuling sa imong mamumanonin kalik sa puhuli kan sa rihas alaga pinoy makalingin sa arog sa muya ahan sa ito sarong aralik tuloy sa pagkristo na sa mong kaguli ang eliminado ang mga pamibimaw tang na sa ato paman ang sumuya turo pangganang umaw mong

nan ikanang abon ning gabos ketang mi pabakan ambon kan si preswak as kanna na ses na buot na sa pahintinap asama ni asin yang pulo di as as kainite awak na para pagkuan niya maning giraray pagpasal os disipul di kasin minite inian kuyang kanban buluson para sin para sa datakan mga inipagibuh grumdom niyap yun na sa tuyang tinutang

kami ng gansayang pagpulot sa imo kantinapay ng buhay. Salamat. Pinapagka ni magsinwag imo inakikim nagarang na makasin Kristo pagsanesto. Lumakagurang na sa imong simbahan sa abad siya sa pagkamot kay Bantopap nga si Joel asin gangabos man sa imong ansumong matugang na paguhat asin ang gadandangan nga sa imong kay Raki kami gabos kami tanganin kay tamarin na nisanos ni esposo batulay sa sin gabos na santos na kayagaya ni Gras kan buhay sa umaw in may sa imo siring manhuli mong isto huli sa iya banya asin sa pagkas kada Espiritu Santo morawaya panahon na oras.

at agabos na may kagurang sunya man na tabamong pagkaherak anay na tala na si Manligos na kapurisawan kami naghahamang pagdatungan sa mong ligtas.

0: pistong ka na nagsimong mga apos ni Nongan ko siya. Ang sakunit tinataw ko sa inga sa lantubod bahan kapat magkaburo susog sa san uhay rin kasagkoran katunipurang indos sagkod
1: sa imong
0: itinakan nin ka

matugang gusto magpagirumdom mahon ko na tadakurum so nagkurumon yon dahi nagpisa importante ta simbahan pisa sa sarong taop iansa katugon kan simba kaya kung nag daday ka mo ni kumpisal saro lang umay magabat ka mong kasaon na tanga awi Kristo insulto kamo andam kamo nagal sirimba baka pag magdumang kamo sa Manila makroan ba simbahan all ang t-shirt na ing manggas ko manggayod angay iyan sa simbahan sumang basketball manggayod angay baha igma mangyak publika bakuhan kamo nga ni laki mga babay kung gusto ni ding kailos pagluwas sa harong nakamukan salme makatapos ado ang pno daw tuhan na ako kayo na edit niya to digdi mga to Kristo dapat ansa

0: bakong kang kumpo tabi kita kagurangan asin kumunyo mo sa imong buhay huli kay ami sa kansmot sa inihinahagad sa ngara ni Kristo na ang kagurangan mapa
1: imong
0: isan kam na makama asin aki na espiritu tapos magdanay lugkamuot
1: sa Diyos.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Isa rin ka pong nurse? Sa,
1: baka, MedTech.
2: Ah, MedTech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na
1: kanil. Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas, maano na ako digde.

0: lao kang harong
1: pati sa trabaho
0: pati sa trabaho di ako pinapagal maghapon niya magayuno ng epekto kang boss herbal capsule. Ako po si Juliet
2: Kidney Stone mag boss herbal capsule, high blood mag boss herbal capsule, insomnia mag boss herbal capsule, diabetes mag boss herbal capsule.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ballroom on one.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 coffee with herbal mix.
6: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada, at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-arawin na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga, unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
8: Era Natural Organic Shampoo Formulate.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
1: Ako po si Amira.